0: yeah, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kayo mga higala. Unya, kabalo ba ka? Kung unsay mahimo ni ini, kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pa ilang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani, kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mga importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan magawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang gitawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor og spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung doon ay infection sa ihi o urinary tract infection kung UTI. Doon na pa'y daghang laing hinungdan, maong importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule makatulo sa matag-adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab pasagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintina nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong ni ini mga higala, mo normal ang blood sugar level og ang blood pressure. Mong obserbahe gyud kanunay sa matag inom nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakaninot pagyud sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingin ang gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan dig inom og kaon na mobalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag ka nato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, aw dili na mawala ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungtana o ikasulti, ayaw gid mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod higayon, mag-uban na usab kita sa itong programang KPA. Kayo sa panglawas sa itong ampingan na atod sa Kanami Marketing. Nasahil kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
5: Joy and Joy. 102.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni Ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro po no, pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man, muto gitistingan ako. Salamat, kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, paglawat, maglisod ko paginawa, o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gito akong gipaminaw sa kong lawat. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good guy, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: 2.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almuranas.
2: Oh, di ko na ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doa na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: another quality product of Virginia Food Incorporated.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot. Nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala, o ba napunta sa atong tulumano, nyaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Anang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumang gud ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pankreas, ana god. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-addict. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreas. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba ka-importante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo, nga anaa sa kutukuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo, gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle. Inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gigan sa number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy, o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas niini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kidiyaki vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, o Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kay natabang sa kuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, o Mami Joy, nagapasalamat yun ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong post-on. Sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatas ko sa Yaki Oil Liniment, nawagtang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lynn, di ay nidiri sa Bantolinaw. Wa na kita igong oras mga Diyos atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Usa ka mauswagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo? Kumusta nga to mga kaisuunan? Kumusta nga to mga kauswag? Sa adlaw karon nga Martes, ika-29 nga adlaw sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Ako si Celine Lanaria Kimno, kauban nato syempre no si Israel Kasi, ang ato ang on the job trainee gikan sa CFCST, and of course ang aron Mayor Jay Lawrence Gonzaga ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga, ug sa tibok pwersa sa uswag magpet uswag pa more, welcome dinhi sa ato ang tulumanon. Kumusta inyo ang kahimtang sa panglawas diha? Okay, so ako apektado jud ko mga kaisuunan, no? Grabe gid ning mga respiratory illnesses nga tong gibati sa pagkakaroon, no? Pero sige lang, laban as in laban lang gyud, no? Okay, bisag na jud koy kana bitawong kalo, natay payong ay sumbot lamang, no? Igo ra gyud gihapon. Ni ubo og ni sipon, no? But anyways, padayon gihapon ta mga kaisuunan sa paghatulog mga impormasyon nga naha sa inyong nahimutangan. Siyempre, manghinaot kami mga kaisuunan via Joy FM 102.3, no? Inyo ha kaming madunggan, inyo ha kaming i-view, and of course, open ang ato ang comment section sa maong Facebook page para po sa inyo ha mga greetings, para po sa inyo ha mga ideas, no? Unsa ba diha, mga kaisuunan nga pwede namong i-air, and of course, siyempre, no? Ang inyo ha mga, kung doon na mo'y mga mulo, mga kaisuunan kay open, magyunta diari, no? Sa ito ang radio program. Kung doon na mo'y gustong masairan, doon na mo'y gustong karabitang ipaabot, no? Sa ito ang kining concern nga opisina, no? I-wrote po na namo mga kaisuunan dito sa kanang pananditan sa kanang dinhisa mo sa office, no? Sa media or whatever nga office mga kaisunan dinha sa munisipyo sa Magdeburg. Padayon ta, syempre, no, sa makausapan, no, si Israel Kasi po ang ato ang on-the-job training ikan sa CFCST, ang ato ang makauban. O via Joy FM 102.3 ang ato ang pag-air sa pagkakaroon, no, basta Martes, yun naman nagkauban dyan kita, no. And of course, before mag-end ang ato ang radio program, ginaremind ta mo, no, sa tanang mga viewers, sa tanang mga livers, sa tanang nato mga listeners, pwede mong mutubag, no, sa mo ang mamahimong question, unya, before mag-end ang ato ang radio program, sa uswag pa premium, uswag pa more, no? Doon na mo'y 200 pesos nga load nga madawat if kamo po mga kaisunan ang mapilian sa ito ang sponsor. Kining tanan, ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, kauban usab ang Taklin by Ansel and Wholesale, o syempre ang Marwok, kauban usab ang Predsam. Ang Marwok, ipangunahan kini mga kaisunan, no, ni Ma'am Elsa Taran. Tanan nga mga kababayinan, mga organisasyon sa mga kababayinan, no? Nagpa-member na po sa Marwok. So, ikaw, kung ikaw usa kababayi, mga kaisuunan, isa pa'y atong gihulat diha, no? Ay napagdugay-dugay, magpa-member na ta sa Marwok, ang Magpet Women's Rural Credit Cooperative, no? Rural Credit Cooperative po, no? Ang kooperatiba alang sa tanang mga kababayinan dinha sa lungsod sa Magpet. Pinakauna ni siya nga cooperative po sa tanang mga kababayinan, mga kaisuunan dinha sa Magpet, no? So open po ni siya sa gustong magpa-member po, no? Bisitaha ang ilahang opisina dinha sa to municipal gym, naa po sila katubitaong sa stage nato sa likod na, no, na ay pultahan diha, pwede nyong pagabisitahon, no, ang maong office. Mag-inquire mo dito kung unsay mga pamaagi para magpa-member po, no. Okay, so kana lang. O siyempre, ang Kisandal Multipurpose Cooperative, no? Naa sila yung mga nagkadaiya mga opisina, like din ha sa May Antipas, siyempre sa Magpet na agyon, no? Naapod sa Kidapawan ang ilahang main office. Naasam lang. O sa Midsayap, no? So, kung gusto tang maka-avail o mga nagkadaiyang mga services gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative, pwede po tang magpa-member po diha, no? And syempre mga kaisunan, open din po, no, ang Taklin by Ansel and Wholesale sa inyo mga agri products na gustong ibaligya, no? Kung doon mo ka ng kape, o gana ba din ha ang inyohang kakao, unsa pa ba diha ang inyohang goma, pwede nang i-deliver. Dito na sa may Taklin by at Sale and Wholesale, no? Kay ginapalit kara mga kaigsuunan sa mahal nga kantidad sa Taklin by at Sale. And of course, syempre whole seller po sila sa mga nagkadaiyang mga matang sa asin. Like sa solar salt, iodized salt, no, industrial salt. Naapoy baligya wholesale mga kaisuunan ang kining Taklin by Ansel sa ginatawag natong bottled water, no, mga nagkadaiyang klase sa bottled water, no. So bisitahan ang ilahang opisina na mismo at bang sa ato ang kining public terminal. Ah, public terminal sa Magpet. No, okay. So pangutana mo, asa man diri ang Taklin. Okay. So itudlo diyan mo diha kay ilado ang Taklin by Ansel and Wholesale. Og syempre pa ang PredSam. Good morning di ay sa tanang mga officers and members sa PredSam sa pagpanguna ni Sir Lurubi Ruho and of course ang ilang secretary nga si Ma'am Angelica Apostol. Og sa tanang mga members po, good morning po sa inyo. Daghan kaayong salamat sa pagpakiga partner sa atoang tulumanong uswang Magpet uswang Pamor, no. Dugay na gid kaayo silang naging partner sa atoa. So daghan kaayong salamat ana. Okay, so balik ta. Ang ato ang oras karon, 7 ka minuto na lang, 7 ka minuto na di ay no ang nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ang kining SOC Surgeon Summit, no, Tourism Summit 2026. Usa ka malampuson kaayo nga aktibidad or event nga natigayon din ha, sa may sitio Maupot sa may barangay Pangawan Magpet Cotabato. Okay. So nahitabo kini mga kaigsuonan kanusa yatong nakalabayng semana, no, kung asa ubay-ubay sa mga tourism kanang mga key persons ang nag-aadto sa maong kining resort, no. And then dito mga kaigsuonan, gi-grace po ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ang maong summit. Kauban syempre ang ubang mga opisyal, no, sa regional nga opisina sa pangturismo sa Region 12. And of course syempre naapod ang ato ang municipal tourism office nga staff, no, kauban pod ang ilahang head. Og syempre ang kadtong naga-support pod sa MTO mao ang ato ang Majestic Magpet Tourism Operators, no, Association sa pagpanguna ni Engineer Gary Fernandez. And syempre ubay-ubay gyud ang tuwa dito, no. So daghan ang naka-appreciate sa lungsod sa Magpet and si Mayor J. Lawrence Gonzaga with pride, no, ang mga kaigsuunan nga nag-ingon nga welcome mong tanan diari, no. Gi-showcase mga kaigsuunan sa Magpet kung unsa ka anindot, no, ang maong lugar. And of course syempre gi-appreciate pod sa pipila mga kaigsuunan, dili lang pipila kundi daghan kaayo sa mga kining tourism partner stakeholders mga kaigsuunan ang nag-ingon nga anindot sud ang Magpet, no. So far, so good, so best. Okay, so sige, padayon ta mga kaigsuunan, no? And gingon ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, no, nga padayon ang iyahang support sa mga nagkadaiyang tourism program nga naha sa lungsod sa Magpet because we know nga ang Magpet potential kaayo sa mga nagkadaiyang mga kuan kining hisgutanang pang-turismo. Okay, so congratulations Municipal Tourism Office and of course syempre congratulations, no, sa tanan-tanan nga mga partners po gikan sa Region 12 padulong na sa provincial government padulong na din ha sa munisipyo. Alright, so i-check ang inyuhang time. 10 minutes po makalipas ang alas 2. Alas 11. Alas 11 pa man yun. Ngayon mag-una-una, gitani. Okay, so sige. Open po ang ato ang text line 0951-655-5399. And of course, open din po ang comment section sa 102.3 Joy FM kung asa ta naka-live na live na live karon. Okay. So, good morning, Israel.
1: Good morning, ma'am. Good morning sa atong tigpaminaw o nagatanaw sa atong live karon. Mayong buntag diya kanyang tanan.
0: Okay, ayan. So, nagka-busy ganun si Israel. Kumusta kaya, Dom? Wag yun?
1: Wala yun, ma'am. Okay? Gitry na ko o email ang kuhan na atong sakapkat na to ron. But, sige lang, i-report lang na to. Nga, basaho na lang.
0: Okay, sige. Ayan, so sige lang po, paminaw mo di ara mga kaisunan kay Moraga. Wa gyud nagmalampuso ning amo ang mga plano nga ipakita nga sa inyo ano kung unsa ka anindot ang mga aktibidad nga dapat namong ipresentar no nga nahitabo kini ni adtong nakalabayng semana no. Kini may kalabutan sa PRRI and of course may kalabutan sa kining na air naman nato ang may kalabutan sa 2026 nga Tourism Summit no. And syempre ang uban pang mga aktibidad nga gipatigayon last week. Medyo puno gyud mga kaigsoonan nga to ang oras niya to nakalabayng semana pero padayon gihapon ta. Sa paghatod kaninyo o mga impormasyon no. Bisag lahi ra gyud ang ato ang gipaminaw karon. So kamo diha magingat-ingat po no, kailangan po no. Ingatan po nato mga kaigsoonan nga to ang panglawas no. Ay na lang gyud ta magpaulan, di na lang gyud ta mga kaigsoonan magpainit no. Pero ano man yun nga, maigo man yun taani, no? Okay, ang siguro lang po mga kaisunan is ang ato ang immune system i-boost po nato, mag-inom ta og kini mga nagkadaing klase sa vitamins na mo'y makapa, ano, makapa kusog no, sa ato ang immune system. So sige, ayan, muraga, wala gyud, dili gyud ta magmalampuson ani ron. Okay, so sige lang, okay ra na, no? Okay, so usa ka importanteng kalihukan alang sa pagpalambo sa rubber industry mga kaigsoonan sa Mindanao, ilabi na gyud mga kaigsoonan no sa Magpet ang gipahigayon mismo sa lungsod atol sa groundbreaking ceremony sa bagong Philippine Rubber Research Institute or PRRI, no? Gipatigayon kini. Syempre last week, no? So dunay dugang detalye ni ani, no? Ang ako ang partner nga si Israel Cassie. Go Israel.
1: Ang maong pasilidad gitumong nga mahimong sentro sa research development training ug technology support alang sa mga rubber farmers ug stakeholders sa rehiyon. Mitambong sa maong kalihokan si Cotabato Vice Governor Rosella Marie Ilat Talinyo Taray, uban sa mga representante gikan sa Department of Agriculture or DE, Philippine Rubber Institute o PRRI, High Value Crops Development o HVCDP, o sa Municipal Local Government Unit o Magpet. Gipahayag ni PRRI Director Cheryl Yosala ang iyang pananaw nga bagong pasilidad mahimong makatabang sa mga rubber farmers ilabi na sa Region 10, Region 11 ug 12 pinaagi sa research teknolohiya ug training. Ang proyekto na himong posible pinaagi sa suporta sa LGU Magpet lakip na ang paghatag og usa ka ektaryang luna alang sa maong pasilidad. Gilauman nga ang research and development facility makatabang sa pagpauswag sa produksyon ug kalidad sa rubber ingon man sa paghatag og dugang kahibalo og teknolohiya ngadto sa mga mag-uuma. Sa bahin sa lokal nga pangobyerno mipasalig si Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga uban ni Vice Mayor Florineto Gonzaga og sa sagunyang bayan sa ilang suporta og pagigtimbayayong alang sa maong proyekto. Ang maong proyekto nagpakita sa pagigtimbayayong tali sa national government, provincial government, local government og agricultural institution alang sa pagpalig-on sa rubber industry o paghatag og dugang oportunidad sa mga rubber farmers. Gilauman nga pinaagi sa bagong PRRI Research and Development Facility sa Magpet, mas mapalapad pa ang research training, technology transfer o agricultural support alang sa mga mag-uuma sa Mindanao. Uswag ang teknolohiya, uswag ang rubber industry o uswag ang panginabuhi sa atong mga mag-uuma.
0: Alright, so daghan kaing salamat no Israel Cassie. Kung nga sa ubay-ubay good mga kaisunan no ang kanang nag-attend no sa maong kining groundbreaking ceremony, no? So soon to rise po ang PRRI, Philippine Rubber Research Institute, no? Nga sa makahatag kani og igong kaalam pinaagi sa mga nagkadaiya mga trainings, and of course mapalambo mga kaisuunan ang rubber industry sa ato ang lungsod, labi na gayon mga kaisuunan sa Mindanao, no? Sa ato ang nasayran mga kaisuunan nga ikaduha, no, nga kining PRRI ang kining dinha sa Magpet nga itukod, no, kay ang first is naana karon sa Zamboanga, no? Na siya sa Zamboanga. So, pipila ka adlaw ang Magpet na pod ang musunod. Okay, so hopefully mga kaigsuunan, mamahimo gyud siyang dako gyud og impact, no, nga naha sa ato ang mga rubber growers, rubber planters, no, and of course sa tanang mga mag-uuma kay bisan tuod mga kaisumura magud ni siya kanang kanabitang cycle, no, although ang gisgutan is rubber pero adunay mga pipila ka mga produktong pang agrikultura pod, no, nga kanang maapektuhan or mahatagan og impact ni ani, no. So kung dunay development ang maong industry, posible pod nga ang ubang mga industry mga kaisunan, agricultural na mga produkto, aduna po'y paglambo na matigayon. Alright. So we have, ang oras nato, ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, 17 minutos na ang milapas sa alas 11 sa buntag. I-check ang inyohang time, no? Na ano na ba? Kanang, naka-ready na ba ang inyohang paniod to? Naka-ready na ba? Ang amuani abot lang. Okay, so sige. But then again, no, ang kining ang ato ang Office of the Municipal Agri Services. Murag pang agrikultura gid ang ato ang naunang hisgutan ani, no? Okay, so padayon gihapon nga nag-remind sa ato, no? Kay matag karon og unya, Ma'am Celine, ayon jud kalimti. Okay, so sige. No, daghan kayong salamat sa OMAS po, no, sa pag-remind sa ato always, sa pag-remind pod nga naha sa ato ang mga suking tipaminaw, especially kadto mga mag-uuma, na kinahanglan magparehistro na kita sa NCFRS. Kinahanglan ang ato ang pangalan masulod na sa akining national coconut Okay. NCFRS and of course sa RSBSA, no? Medyo ano, all this nagid ni siya na information mga kaigsoonan para sa inyo, ha. Dinhi sa to ang radio program. But then again, padayon gihapon tang nag-remind ka na sa inyo, ha. Kay doon na pa po'y mga farmers po, no? Nga wala pag yun di ay nakaparehistro, no? Kaya ang ilahang kuan, ang ilahang kining pipila ka mga rason, yes, wala sila igong kanang pamasahe padulong daw sa OMAS, no? But gipaklaro mga kaigsoonan sa OMAS nga pwede mampod nga muhulat sila og schedule nga naha sa ilahang barangay, no? Kay nagabarangay to barangay hangtod karon ng OMAS, no? Mangutana lang sila kay CAP kung kano sang schedule, and then mangutana sila kay Kagawad sa Committee on Agriculture kung kano sa po ang schedule sa pagbisita, no, sa OMAS para muhatod ang mga nagkadaya mga services nga naha sa inyohang barangay. Okay, so kana lang klaro, ha. Okay, so ginabalik-balik yun nato ni kay nganuman hugtanon ka ayo karon ang pamaagi or ang sistema sa ato ang Office of the Municipal Agri Services. Pinaagi sa ito ang OIC, no, nga si Ma'am Lorna Cruz, na kung asa gaagyat sa tanang mga farmers nga masulod jud ang ilahang pangalan, no, sa RSBSA and NCFRS. Okay, so kana lang, murag acronym lang yun kay murag ilado man yun yung pag-ingon nga NCFRS and RSBSA nga naha sa inyo, ha. Okay, so padayon ta. Basta nga to ang oras karon nga ginahatod ka nato, no, sa Marwalk, alas sa 11:20. Okay, so PRRI Information Caravan, no, nagdala sa serbisyo og direktang tabang alang sa mga rubber farmers sa Magpet. Dunay dugang detalye ni ani kung asa nag-cover yun mismo mga kaisunan si Israel Casi, ang ato ang on-the-job training. Doon na siya igong detalye. Go, Israel.
1: Maski paduol pa sa grassroots ang serbisyo sa gobyerno alang sa mga lokal nga rubber farmers, pinaagi sa PRRI Information Caravan nga gipahigayon sa Philippine Rubber Research Institute or PRRI in partnership sa municipality of Bagpet. Ang maong kalihukan nagdala sa tema nga One Industry, Many Partners, Bringing Gugma Services Closer to Grassroots. Gitambungan usab kini sa mga lokal nga opisyal sa gobyerno. Lakip na si Antipas Mayor Cristobal Kadungon ug Magpet Mayor G. Lawrence S. Gonzaga. Kauban ang mga opisyal gikan sa provincial government ug mga representante sa nagkalain-laing government agency. Kabahin sa kalihukan ang pag-organisa og one-stop shop services aron direktang matabangan ang mga rubber planters, lakip sa mga ahensya og institusyon nga miapil ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Metro Arakan Valley Complex, Department of Trade Industry og TESDA. Pinaagi niini nakadawat ang mga mag-uuma og impormasyon og serbisyo nga may kalabutan sa ilang panginabuhian og rubber farming. Human sa plenary program, gipahigayon usab ang interactive open sharing forum diin giatagan og higayon ang mga farmers nga ipadayag ang ilang mga concern, pangutana bahin sa technical nga mga issue ug makadawat og tubag og tambag gikan sa mga eksperto tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang suporta sa mga rubber farmers ug mas mapaduol pa ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mismo sa mga komunidad. Alang sa dugang impormasyon ug mga serbisyo para sa atong mag-uuma, magpabiling alerto ug updated sa mga programa sa gobyerno.
0: All right, so tama gyud na. Kinahanglan updated gyud kita no sa mga nagkadaiya mga program sa gobyerno. No, kay kung updated ta mga kaigsoonan, dali ra gyud kay ta maka-react, no? Dali ra gyud kay ta makabalo. Dali ra gyud kay ta maka-action, no? Kung unsa ang pwede natong himuon. So pinaagi din sa to ang radio program. Gina-update po nato tamo no kung unsa ang mga nagkadayang mga programs sa ato ang municipal government nga naha padulong sa to ang barangay. So just like ni aning PRRI and of course ni aning mga rubber growers, rubber planters and other mga kaigsuonan nga mga aktibidad ng mga other nga mga sector rather no. Nga ni appeal mga kaigsoonan sa katong information caravan. So punong-puno gud sila mga kaigsoonan og impormasyon kung unsaon sa pag-atiman no, pananglitan man kung doon na sila'y guma, no? Kung sa ilahang pwedeng himuon mga kaigsoonan sa mga trainings nga pwede nilang ipailahuman, no? So mao na siya nga dapat kinahanglan tang maging updated po, no? Dunay mga Facebook pages sa mga nagkaday mga government nga mga opisina dito jud mo mga kaigsoonan maminaw. Dito jud mo mutan-aw, dito jud mo mga kaigsoonan mabasa, no? And of course dinhi sa ato ang radio program. So gina-invite namo ang uban pa natong mga ubang mga kuan. Invite nato ang uban nato mga listeners po no nga kinahanglan. Maminaw din sa ato ang radio program, no? Okay, so kana lang mga kaigsoonan, we have 23 minutes na mo from time to time ang ato ang oras po ang ato ang ginabrought out diari, no? Kining tanan ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative and Taklin Buy and Sell and Wholesale.

0: Okay, baligtas sa tourism, murag naglukso-lukso ni ato ang naglukso-lukso ni. Ay nai uno na nga to ang ano, message sa ano?
1: Comment section na to.
0: Yes, go.
1: Atong
0: okay, sige go.
1: Nagdagdag-dagan na gito.
0: Oh, sige go. Okay, so wait lang po no sa tanang mga nag ano nagpaabot sa ilahang mga messages. Pinaagi sa ato ang comment section sa Joy FM 102.3 ato ang pagabasahon na. Sige go.
1: Okay, atong basahon ang mga comment no sa atong live karon. Si Raymond Dundap, mayong buntag sa tanan taga Manay ug sa pamilya Elisio Adlawan, nag-set up sa iyang solar. Dato Aban, ate shout out.
0: Okay.
1: Lang kila Ryan.
0: Dali lang daw Israel. Murag na nagasulod diri sa ako, paki-off daw diha imo monitor. Nakay monitor. Okay, sige. Okay, sige go.
1: Si Dato Aban.
0: Sige, okay na. Sige go.
1: Ate, shout out lang kila Ryan, si Nida, si BP Kulaw, si Tinong, si Pau Pau. Thanks ate from Campo Marbel Matalam.
0: Mm-hmm.
1: Si Libby Himentisa Slowly. Yari, good morning Ma'am Celine and Israel. Uswag magpet, uswag pamor. And then 5 green hearts.
0: Yes, thank you si kayo Ma'am Libby.
1: Merlin Mamon Sasi. Yandri, good morning, watching from Poblacion Magpet. God bless everyone and for green hearts.
0: Yes, daghan kayong salamat Ma'am Merlin. Ano na siya, pa perfect attendance na. Okay.
1: Si Kwan
0: so,
1: po, si Libby Himintisa po.
0: Yes, okay.
1: Perfect attendance.
0: Perfect na ganda siya. Okay, so sige po mga kaingsunan, wait lang po no, kay naaytay mga pahalipay yun po no, sa tanan na itong mga pa-perfect attendance. Basta maminaw, ragyan mo diari. No? Kay anytime po, no, mo declare po tayo kung kinsa po itong mga mamahimo na itong perfect attendance di ari sa itong radio program. No, basta maminaw lang yun, no? Mamahimo mong updated po, no? Kung unsa itong ato ang mga pahalipay, pwede yun mong makadawat. Gagmay lang na, pero makalipay. Okay, so sige. Ayan, no? October po is ang ato ang anniversary. So, gina-invite na ito ang tanan ka maminaw yun po, no? Kay on air po, mga kaisuunan. So, sama sa akong kikaingon kaniyan to, sa mga nakalabay natong pag-broadcast, aduna tayo paghahimuon mga kaisuunan nga muratag ka ng larong on air. Okay, mudula ta on air ha. Paminaw mo mudula ta on air. So hapit na jud ang October, no? Kay October po mga kaisuunan na launch ang ato ang radio program, no? Na officially ano gid siya kanang na-air gid siya mga kaisuunan October 2013. So unsa na ta karon? Pila ka tuig na kasi? Israel, 2013 naman tanya, 2026, so 13.
1: Wow,
0: 13 years. 13 years na. 2013 minus 2026 minus 2013. So tama, 13 years.
1: Sabi na kong broadcasting lang tayo rin naman tayo solve every.
0: Nalipog na siya naman tayo math
1: there. Naman tayo math there.
0: Alright, so 3C katuig na po ang ato ang pag-on-air sa ato ang radio program. Daghan kayong salamat no sa ato ang mga listeners, sa tanan natong mga suking timpaminaw o siyempre sa tanan natong mga nagasubay dinhi sa ato ang radio program. So wait lang po mga kaisuunan dinhi sa ato ang radio program. No, kay naagid may pasurpresa sa inyo ha. Basta as long as ka nang nagapaminaw gid mo kanunay, pwede po namo i-declare anytime, no? O sa tong ato ang mga padula po on air, no? Okay, so sige, basta musunod lang gid mo sa mechanics, then go na na siya. Padayon ta mga kaisuunan, balik na punta sa turismo kaning giingon nga malampuson nga gipahigayon. Sayang no. Dili nanto makita nga to ang video. Pero
1: kayo.
0: Sige lang po mga kaisuunan kay ato ana siyang mapakita sa inyo ha no, kung unsa to mga beauty, mga kagwapuhan sa mga nag-appeal mga kaisuunan sa kadtong kining trail marathon. Okay, so
1: makita nila ang kagwapo ni no.
0: Nila.
1: makita nila ang kagwapo ni Mayor ngani apel o
0: gagan. Pa mga partisipante unta no, pero wala man kita nagmalampuson dinhi sa ato ang AVP. Pero sige lang, okay lang na. Malampuson nga gipahigayon niadtong September 26, 2026 sa Calaw Resort, Barangay Bantak ang kining half marathon. Nga trail marathon. Okay, sige go.
1: Amaong kalihukan gipangunahan sa local government unit o LGO sa Magpet, pinaagi sa Magpet Tourism Office ug ang nagtumong sa pagpakita sa natural nga katahom ug ecotourism potential sa atong banwa sa Magpet. Gibanabana nga 125 ka runners ang miapil sa half trail marathon lakip sa mga miapil si sa participant. Mausab ang municipal mayor sa Magpet nga si Mayor J. Lawrence Gonzaga nga nagiguban sa maong kalihukan uban sa ubang runners. Ang ruta nagsugod sa Calaw Resort sa Barangay Bantak padulong sa Barangay Amabel ngadto sa Elias GTB Bandhouse sa Barangay Dulles ug bibalik ngadto sa Calaw Resort. Sa male open category nakadaog si nakadaog isip champion si Romney Tongkaling, first placer si Abel Ancero ug second placer si Liubik Sungkog. Sa female open category champion si Ruby Joy Oloy, first placer si Joy Beltran ug second placer si Cathy Delpin. Alang sa exclusive Magpet male category, champion si Jason Amblon, first placer si John Russell De La Cruz ug second placer si EG De La Cruz. Sa exclusive Magpet female category, champion si Jameka Gonzalo, first placer si Lady Jean Lantaka ug second placer si Minili Joy Inghog. Gihatagan usab og special nga pagkilala ang oldest runner nga si Romeo Bitudyo sa Sintay City Anyos ug ang youngest runner nga si CG sa Gocom, 14 anyos, ang biggest delegation award na punta nadto sa Trail Manas. Samtang ang nahimong fifth runners of Hall of Famers mao sila Romeo Bitudyo ug Ruby Joy Oloy. Dako usab nga ang pagpasalamat sa tanang marshal, guides, volunteer ug mga ahensya sa mga nga mitabang sa kaluwasan ug kalampusan sa maong kalihukan. Lakip na ang 72nd Infantry Battalion sa AFP, Magpet PNP, MDRRMO, Magpet Rural Health Unit, BIPAT ug mga abantero sa Barangay Amabel, Bantak ug Dulles. Gipasalamatan usab ang Barangay Bantak, Barangay Amabel, Barangay Dulles, si Councilor Kinit Jan Armada, isip race director ug ang Magpet Tourism Office alang sa ilang suporta ug koordinasyon. Dakong salamat usab sa tanang sponsor, supplier, photographer, blogger ug pitik photographer nga mitabang sa pagkuha ug pagpreserbar sa mga nindot nga higayon sa maong kalihukan. Ug siyempre, daghang salamat sa tanang 125 runners nga mitambong ug nakigbahin sa FIP Majestic Magpet Half Trail Marathon.
0: Alright, so daghan kaing salamat Israel Kasi. Si Israel gyud mo ang kaisunan, mo gyud na siya no ang kining personal. Nga naka-cover no sa maong half trail marathon.
1: Oh, half trail marathon.
0: Okay, so sige. Ayan, so congratulations everyone. Gi-mention na no ang kisay Hall of Famer.
1: Si kuan si Romeo si kito si kuan Romeo Bitudyo ba to? Hindi ko nagkamali asa na to. Yang pangalan ri. Oh, Romeo Bitudyo. Then si Ruby Joy Oloy.
0: Ayan. Okay, so congratulations, no? Ang ilahang nakuha is free t-shirt sa tanang nag-participate. Oo. Naiplaki. Sa kantong Hall of Famer. Pero kung magpa-register ka, is naka-race kit, no? Okay. T-shirt. Okay. Naka-medal.
1: Medal.
0: If maka-finish ka. Okay. Alright, so congratulations no sa tanang mga winners, and of course congratulations pod no sa kanang bisang dili mga winners no, ginapaabot namo ang pag-congratulate sa inyo kay dako nakaayo ng kanabitang honor no, kanabitang naka-appeal ta og kining trail run. Dili ba na basta-basta no ang ilang katong trail nga giagian. Dili basta-basta na ipaing dalan na apoy dili maayong dalan no, na ilubak no ba lisod kaing dalan. So ano gyud na ninyo gi finish gyud na ninyo hangtod sa kanang ma-declare nga kanang usa na gyud mo ka finisher no. Okay, so nahuman na gyud. Nahuman gyud ninyo mga kaisuran mo nang gina-congratulate ta mo. And of course, ang inyong pag-participate o sanang yun na kadakong dungog para sa inyo. Ha? And of course, para po sa LGU Magpet, no? Because naka-contribute na siya o kining success sa maong event. And happy Tourism Month sa tanan natong mga kaigsuon ng mga taga-Magpet. And of course, ginapasalamatan din nato no ang Majestic Magpet Tourism Operators Association. No, kay aktibo kay silang nag-welcome sa tanang mga participants atol ni antong Tourism Summit 2026 sa gipahigayon dinha sa may sitio maupod. Okay, so balikta din sa toon tulungan. We have 33 minutes po makalipas ang alas 11 sa buntag. Kalahutay na gintani. Okay, so kumusta dito, no? At ang balikan ni Trail Run. Unsay na-obserbahan ni mo dito, Israel? Excited ba? Ato ang

0: And then nakita na mo ilang dalan nga gagian nga dili man dai sayon to. No, trail giday matawa giday to siya nga trail. Wala ko ni apel kay.
1: Sigurado dili maka finish.
0: Basig kining ko akong ilaw nga bura-bura mo samot di ka bura-bura. So mo to no, happy kay sila and then kanang congratulations no sa tanan nga mga runners nga ni apel. And then kay Mayor J, no? Congrats sa imo Mayor.
1: Yes. Basta may yun anak ng mga event, basketball, kana mga dagan-dagan and other mga sports sa event, alaagid na ang presensya ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. No? Nako gyud na ang iyahang kung naapay sumra sa 100%. Diha gyud mga kaisura ng iyahang support. Okay. So, congratulations once again. Congratulations no sa tanang mga participants no. Ikaduha na gyud nako ni pag-congratulate sa inyo ha. And we hope so nga sa next na pod nga trail run kung duna pa man no, na pa man na run no kay pag ikapila na siya katuig karon. No, depende po siya sa klase kay kani adto road run and then trail run no. Okay, so kana siya mahitabo gyud na siya kan mataga bulan sa September in celebration mga kaisunan sa Tourism Month. Okay. Nasa to ang text line. Okay, dali lang. Wait lang. Okay, narana. Okay, ay. Di good siya. Nakadiya sa comment section Israel.
0: Naay bagong comment diri si Kwan. Si Nora kasi magtuba niya. Good morning, may pamangkin.
1: Good morning yeah. Po, ma'am.
0: Watching from Tupi, South Cotabato. Regards sa mga kauban. God bless. Okay. And amping mo.
1: Amping po, ma'am. All right. So, naatay message gikan sa ato ang text line. 0951-655-5399. Good morning po sa tanang mga guwapang katikista sa Tunggol Dato Muntawal, Maguindanao. All right, so good morning po sa tanang mga katikista. O siyempre sa tanang natong mga ating paminaw no sa Dato Muntawal, Maguindanao, particular na sa may Tunggol. Tunggol Dato Muntawal. Okay. So, salamat kayo no kay bisag ang atong information is all about magpet, pero naghahatag ihapon sila og interest no, Israel. Sa pagpaminaw no sa mga nagkadaiya mga developmental information nga ato ang naputlo no mismo gikan din ha, sa lungsod sa Magpet. So daghan kaayong salamat no, i-welcome po bisag dili mo taga Magpet nga na-recognize gyud na mo inyong presensya on air because kay balo magyud pud minaw nga anang gusto gyud mong makapaminaw makakuha pud og mga impormasyon may kalamutan sa Magpet. All right, so matag ano matag Martes po 11 down to 12 ato ang radio program via Joy FM 102.3. So, ang ato ang comment section po open at siya sa inyohang tanan. And ang ato ang text line 0951-655-5399 open din po sa inyohang mga greetings. So, kana lang siya, no? So, ang mga anlawa, lahi na po nga station ang ato ang programahan. No? Naatay usa ka radio program mga kaisunan 1 hour gihapon. So, 1 hour program plus na din siya. No? Dito sa Runda News Teleradio 106.1 nga Facebook page, makita me. And then, sa Runda Teleradio, no? Maka-airpod mi diara. No? So, subay-subay me. Okay, in line po di kini mga kaisunan sa ipatigayo na to nga anniversary on air. No? Gusto ming magpahalipay sa ato ang mga listeners po ina balik-balik na mo ino. Basta karon gina-warm up ta mo, no, nga basta bulan sa October po, panahon nyo na natong tanan. No? On air po, mga kaigsunan, makahatag kami o gapipila mga kaigsunan ka mga impormasyon, duyog ang mga pahalipay alang sa tanan natong mga suking tipaminaw nga nakapa-inspire po sa mga nga mukuha o mga impormasyon gikan sa ground, padulong na po sa inyuha sa ground po, mga kaigsunan. Alright. So, sige. Ang ato ang oras is sa 43. Tama ba?
0: 11:43.
1: Tama ra yun. Mga kaigsunan. Okay. So, sige. Ayan. Si Israel kasi mga kaigsunan. Ito, nagisgutan kadali, be. Ay, sorry po. Wala ni siya kabalo. Okay. Sigutan na ito ni. Kay gapaminaw si Ma'am Nora. Okay, Ma'am Nora paminaw si Ma'am Pamangkin. Ikapila na gani ka kaadlaw.

0: tao dari Israel.
1: Ika ko ana, ika be.
0: Ikapila ka simana, ikaduha, ikatatlo.
1: Ikatlo na ni
0: simana, as kang pagkadali agad sa panahon. Okay, doon ako'y pangutana. Kumustang imuhang experience sa tulo ka simana ni mo as sa kining broadcaster, as kining empleyado sa munisipyo, as sa kining trabahante, no? Or unsa ba diha, no? Diha sa ato ang munisipyo. Kumusta Israel?
1: Una ginako nga kuan diri sa kuan no sa kining programa is una is kulba excited and then kanang tong permiro ginako nga adlaw diri is nakulbaan gyud ko and then pero syempre excited gyud din and then wala pa ako kabalo kun sa himuon ako nga matana ko kay Ma'am Silin ma'am unsa ko himuon diri ma'am basta kay ikaw lang kada karon pungko ra kadya kay basta kay unsa ra akong iingon sa imo tumanon ra nimo sige ma'am and then mo to and then nakaroon na og nang mga experience nakabalo na og unsaon and then gidapat check na ang mga script sa ano sa report and then thankful ko kay Ma'am Silin nga ginaguide gyud ko niya natabangan ko niya. Then sa pag-abot-abot sa opisina, naa si Sir Ken, nag-assist gyapon, nagatabang gyapon sa kuha sa pag-edit sa mga picture and then salamat yung kayo din makita ko diri sa live bitaw sa Joy FM no. Dako kay hapon ko pasalamat kay na-share na ko ang live. Pag makauli ko dito sa mua sa balay, ay grabe. Grabe naman ka broadcaster na dai ka karon nga ana ba. Si great biya miha ana ba kana may ana bitaw. Na wala gidamhan no nga ingana na kada karon nga maka kuan kana maka broadcast kana then ko ingana ra gyud siguro no magpa-great na sila no gina-great din ako no magpa-great gyud ato siya si Ma'am nga Melody nga Irlandes Sasi taga President Rojas oh. No, nagkita mi tong Domingo.
0: Nag-usa kay ani ni Ma'am Merlin. okay.
1: Nagkita mi tong Domingo inya magpa-great gyud ako no siya and then siyempre, ako ang barkada nga naa sa Mulatab nga nag-celebrate og birthday niya gapon. Gusto gid niya paulion ko pero inanran ako nga busy gi ko sa magpit part niya. Happy birthday na lang sa imuha kung nagatan-aw ka karon. Happy birthday sa imuha. Then sa pamilya nako diha sa Mulatab no nga naga-support po nagatan-aw no sa atong live no da wala man na sila guro makita diri sa comment pero nagatan-aw na sila no.
0: Uh-uh.
1: Akong mga igsoon, papa nako. Mga parente nako sa Takurong no nagatan-aw gid sila and then sa Tupi nagatan-aw pud sila sa Manupal sa Matalam nagatan-aw sila ingon ganito isa nga linya naman ninyo linya na daw namo ning mga kuan kay akong tiyo man god is kuan pod tiyo nako sa ano is angkor pud siya sa ano sa Brigada Jinsan si Dani nga kasi angkor man po siya dito karon field reporter ng Russia. Sa tanan nga nakakita sa karon nagkasalamat sa inyo ha ug sa suporta ninyo.
0: Okay. Ayan, so daghan kayong salamat Israel, nasa dugo lang 'yan. Okay, nasa dugo ilang 'yan. Okay, so basig matingala pod ka no og ang ato mga sukinti paminaw nganong nag-ingon si Israel nga sige lang sunda lang ako ang ingon no. Kay nangutana man gyud tinuod siya sa kuha ma'am unsa man ako ang pwedeng himuon. Sige lang sunda lang ako ang ingon kay first time na first day gyud namo pagka-met ato niya after an hour mag radio program nami. So wala na koy time mag-orient. Wala na gyud koy time kung unsaon pa ba ang pwede na akong ano sa iya ipahimo no. So nakabaluman ko mga kaigsuran nga naa siya ka ng background. Naa siya background sa pag-broadcast. Okay, kini siya. Suwak ni siya kay di gini siya lisod. Dili gini siya lisod tunduan. Okay, so motigingon ako sa iyahanat. Sige lang sunda lang ako ang kuan, ako ang i-instruct sa imuha. Then after ana dito na ko sa iya ha, kanang mag-evaluate sa iya ha kung asa na ko siya napita. Tirahon. Okay. So, asa napita? Kay, murag sukod lang mampunto sa imuha Israel, no? Kung unsa tong mga kaalam sa pag-broadcast ang imuha nga gipakita sa imuha. Ano punto siya? Bali, gimeasure lang po na to kung asa ta napita magsugod po sa training. No? Okay. So, na naman siya experience mo kaigsunan sa pag-broadcast. Mo itong gipapahimo na nato siya og script. But then, ano man yun? kanang ang ako ang gina-expect is kanang maglisod kong tudlo pero dili gidi ay. Wala ko nang lisod, no? Okay, Ma'am Nora, hataw ka ayo imuhang kuan, imuhang kining pamangkin. Wala ko nang lisod and then after ana naka-decide mi nga as always gyud pag once nga na ay estudyante na ayon na job training nga musulod sa ato ang radio program, dili gyud na mo pagawason kung walay nahibaw-an. Inana ang amo ang kanang sentro diha mga kaigsuunan sa opisina. So kung unsa ang amo ang ginahimo, tanan gyud na pwedeng himuon sa unda job training as long as ginaguide lang namo, no? Ginaguidean lang gyud namo ang unda job training. Pwede na gid ako buhian. Pwede na din ako bihaan, no? Bihaan pipila ka minuto, no? Para litan mag naay mga coverages kay usay magduhan manggood ang pag-cover, no? Naay coverage diri and then sa usa ka venue na apod, no? Usay tatlo ka mga event mga kaigsuunan ang magdungan. So kinahanglan sa amo adya sa office maghati-hati mi. No? Maghati-hati mi kay usaw na lang ko magtigo mi sa usa dili na to makover ang isa, no? So moto nahitabo sa mo last week kay ubay-ubay man gyud sa mga aktibidad ang nagdungan daw tatlo yun to mga kaisunan ka mga events ang niadto, no? So ako dito ko sa ICO sa summit, no, tourism and then sa PRRI nga groundbreaking na adito si Israel and then si Ken and the other events pod mga kaisunan dito na pod mi nagkita pagkahuman sa mga events nga uban, no? So ingon ana na siya mga kaisunan na nga mo ang trabaho diha. Gina-air lang yun po namo, no, nga kung asa. Proud na proud me sa pipila ka mga OJTs nga nagasulod ni ara sa mo akay open po ang ilahang mind, open ang ilahang kining kanang ilahang interest and willingness, no, nga makahibalo kung unsa gyud ang amo ang mga trabaho diha, no. Kay actually wala gina namo ginaisip na sila nga kanang mga empleyado nga mga estudyante kun dili ginaisip na namo sila nga mga kauban ang ginamo sa trabaho. So, and hopefully mag-enjoy lang yung taan ni Israel. Enjoy lang yung dato ang trabaho, no? Bahala na nang magka-doble-doble for as long as makakuha lang yung taong kakining mga igong mga impormasyon para makabalog yun ta. Nga kanang ang ato ang gina-throw nga mga information nga to sa ato ang mga suking timpaminaw nga naha sa inyo ha mga kaisuunan is perfect, no? And of course, syempre 100% nga tinuon, no? Bawal magudri sa ato ang mga way-uy kay ingon nila di na ko sa dili ko mapinaw na ipipila ka mga impormasyon nga to na dawat nga adili ko sa radio because ano kanang naay mga comments nga dili maayo. But then again, mga kaisuunan, dili sa ato is puro lang po developmental, no? Ang usa tong mga impormasyon, mga katikaran gikan sa LGU Magpetmore gyud pud to mga kaisuna, no? Okay, so naagid na sa mission and vision nato, no, nga wala gyud tay mga kanang criticisms, no, against sa ato mga listeners, no? Pwede pa gani mi? pwede pa mi gani i-criticize ninyo kay amo lang yung bag-uhon ang amo ang mga pamaagi. Doon naman yun, no? Manang open ang ito ang text line. Mopo nang open ang comment section sa ito ang Facebook page kung asa naka-air. Kay para at least makapaabot mo kung unsa ang gusto ninyong ipaabot din sa ito ang radio program. Okay? Kala ra. Okay, so 10 minutes mo before 11. Ano na ba? Okay, naka-ready na ba ang ato ang mga kaisuunan din ha sa may Muntawal? Good morning po sa inyo ha. Okay, nagpusot-pusot siya ng ato ang mga ano. Good morning po, Ma'am Celine. Happy listening po from Dato, Muntawal. Okay. From Barangay Alibayon, good morning po sa Bakudo family, Amoroso family, and of course sa Montaño family o sa tanan-tanan mga taga-Barangay Alibayon. From 416. From 251, good morning sa taga-Barangay Bagong Bayan. Alright, so sa Delgado family and sa Eramis family din sa may Arakan. Napaka diha dong. Okay, sige, go. May para di namang luod.
1: Abarag wala naman, wala na may comment karon.
0: Okay. Karon pa nagsulod. Okay, karon pa nagsulod ang imuhang mga dapat ipakita. Okay. Okay, nanay nagsulod. Okay, sige. Next week na lang na, no? Namang good may mga kaisunan mga video clips, no? Nga dapat namang ipakita, no? Habang naga-air mi ni Ari, no? Nami video clips sa mga nahitabo ni adtong PRRI groundbreaking. And of course, sa Tourism Summit, no? And sa Trail Half Marathon. Tabi pakita, but then karon lagi siya ni abot. Dili na siya pwede ma-load karon. Ilang next week po mga kaigsoonan natang inyo, no? Kay ang mga guwapo-guwapa nato nga mga runners, guwapo-guwapa nato nga mga partisipante, mga key persons po nato nga nag-attend sa mga event, makita gyud ninyo mga kaigsoonan. Pinaagi po sa AVP or sa VP, video presentation po mga kaigsoonan nga gihibo ni Israel Kasi. Alright, so sa laing bahin, ang kining staff no gikan sa PIDEA Region 12 na adi ara mga kaigsoonan sa ato ang munisipyo. Okay, so ubay-ubay mga kaigsoonan sa mga nag-participate po mga kaigsoonan sa pagahimuong kining plano karon. Uga kining handom karon mga kaigsoonan sa munisipyo sa Magpet nga mamahimong drug cleared municipality ang Magpet karon gipangandaman ang kana siya mga kaigsoonan sa mga key persons sa mga focal persons mga kaigsoonan and then gani no naa dito ang representative from PIDEA 12 PIDEA Cotabato no so sa pagkakaroon mga kaigsoonan padayon silang nagatigom dinha sa ato ang ligahon so i-check nato no sa maabot natong pag-air di ari mga kaigsoonan kung mamahimo bagyong drug cleared na municipality ang lungsod sa Magpet no kay naamot tay mga barangays po mga kaigsoonan nga drug cleared na no lahi ang drug cleared lahi ang drug free ang katong drug free wala gay mga users wala gay record mga kaigsoonan sa mga addicted na kaayo mga kaigsoonan sa ginadiling droga ang drug cleared mga kaigsoonan maklear lang yan siya, no? Pero napat yung mga issues may kabahin sa kining ginatawag natong pagpayuhot o ginadiling droga. Pero minimal lang yan siya mga kaigsoonan, no? Okay, so kana siyang ginapaningkamutan sa itong munisipyo nga ma-declare po tayo mga kaigsoonan nga mamahimong drug-cleared municipality. Wala pa'y laing na-declare ni Ari mga kaigsoonan gawas sa Antipas. So, karon nag-avay po mga kaigsoonan ang lungsod sa Magpet. Good morning sa may barangay Manubisa, sa Manay family, nila sa may barangay Timpuran, and sa barangay Manubisa sa Udang family. Good morning din po no sa ato ang mga suking timpaminaw nila sa may barangay Pangauan, ang Quirino family. Good morning sa may Pinuela family from 356. Israel. Wala
1: mamay sa
0: wala pa. Okay, so sige. Ayan, nag-imuhang mga on-the-job trainees ng mga kauban. Kinahanglan yun mo itong mag-greet. Kaya maminaw na ito sila sa mga kaigsoonan na ito niya sa Liga Hall. Ayan, ang magwapa ni mga kauban ni Ara.
1: Sige. I-greet na ko. Kaya kato ni Agi is mga apelido lang. React sila. Kaya dagan mo daw. Nang gusto ginila kang complete name. Sige.
0: Hatagig higayon.
1: Sige, una na kong i-greet diha ang akong kauban diha ng on the job trainee sa office sa Mayor's office si Efrelyn Arangka. And then sa Liga Hall na si Janet Montero, and then si Joanne Delgado, and then sa engineering office si Christina Balsado, sa tourism office na si Joylyn Ordas, and then sa DA naa si Jonathan Roa, and then sa MDRRMO naa si Rian J. Pordan, and then kinsa pa ba kung nakalimtan karon naa si si Kanday sa Comelec naa si pangalan niya naa si RM nga ubas pero brag wala siya ka duty karon tungod kay gilawig sa ospital. Nagilawig. And then katong kaday no itong ni Agi nagchat gid sila sa kuha nga ang sa President Rojas nga mga on the job trainee nagatanaw sa atong live no magpag-great day sila pod. So may buntag sa tanan ako nga kauban nga on the job trainee diya sa may President Rojas. no, especially si Angeli nga Protasyon nagpa-greet gitu sa ko. Kinsa ba ko tanan nga naa diha karon, no, si Ildiponso nga Sayago. And then sa Matalam, no, ang pinakakanda si sa Matalam na si Johnny Akimot, kinsa pa na da si Telbert nga Doki, si Jude nga Carnaso, no, sa Matalam, no, nagatanaw po sila. Si ano po diay si Ismael nga Lidasan, no, nagatanaw siya karon. No, no, sa ato ang live, no, okay, magpa shout out gyud siya. So maayong buntag sa tanan nga mga kauban nako nga on the job trainee, and then sa Arakan, no, naapod, and then sa Antipas, no, maayong buntag sa mga kauban ako din. Antamo isa-isaon kay sobra gatos biya ta, no, mahurot na tong oras dere. Pero maayong buntag ya sa tanan, and God bless sa inyo nga pag UGT diha, and then ang Ginoo magauban, no, mag provide sa inyo pay nang lanon, labi na sa mga labi na kay graduating, no, daghan kay gastuanan. So ampo lang kanunay, no, kada lang.
0: Okay, so sige, kung naikulang ikay manubag. All right, so ayan, daghan kayong salamat, no, Israel. Karon mga kaigsoonan, adunay pipila ka reminder ang ato ang kinig yakap field health the focal person. So sa mga mahalagang may mga mahalagang paalala po bago lumipat ng PhilHealth iyakap provider, no, kay sagad magyud karong bulan sa October mga kaigsoonan, dito manggod na deklara mga kaigsoonan ang kining iyakap provider. Dito nag-select, no, ang pipila nato mga kaigsoonan ka mga kuan sa mga PhilHealth members, no. So naay pipila din hi ka mga tips po, no, kung unsaon nato sa pagbalhin sa ato ang PhilHealth yaka provider, kay after 1 year pwede na magkudpunta makabalhin, no. Okay, so kumpirmahin muna ang kakayahan ng lilipatang provider. So dapat i-check sa nato, no, kung unsa bay makaya sa kadtong provider nga dapat natong pagabalhinan. I-check ang opisyal na listahan, tingnan kung nakatala ang pasilidad sa PhilHealth Yakap Provider Directory. Okay, ayan. So sige, makipag-ugnayan po mismo, tawagan o i-email ang clinic bago magpalipat. I-verify ang serbisyo, kumpirmahin, no? I-verify ang serbisyo, kumpirmahin kung may available silang doktor, mga kailangang laboratory test, at libreng gamot, no? Yakap gamot benefit sa mismong araw ng inyong pagpunta. Ang pagiging accredited ay hindi automatikong nangangahulugang kompleto agad ang gamot at lab test, no, sa mismong araw ng pagbisita. Okay, so mo lang kanto, no, ang pipila ka reminder po. Pwede natong himuon mga kaigsoonan if magbalhin ta og kining yakap provider nato sa PhilHealth. Kay bulan sa October di ara magyud permanente, no, ang kining pag-change na nato o kining yakap provider nato. So i-check sa nato kung unsa ba toy makaya, no, sa ato ang kining hospital or clinic ba, no, mga kaigsoonan nga maka-provide sa ato. If ever man nga kana siya din ha mga kaigsoonan ato ang pagasudlan, no. Okay, so ubay-ubay naman pod ang mga yakap accredited na mga clinics ni ari, pero i-check nyo po ang mga services nga pwede nato makuha dito sa ila. Duha ka minutos na lang una mabot ang alas 12 sa untong dutok. Kamuraga mag-say bye-bye na yun may ani. Pero ang question sa, no, Israel, question sa before mag-declare ta sa ato ang radio program, kung kinsa nga ito ang winner sa last week na ito ang question.
1: Sa last week na ito ang question, murag si kinsa ganito yung nagkuhan na ito.
0: Okay, nakadiha?
1: Murag nasa imo ha siguro ito, ma'am. Di ba nag-text to sa imo ha?
0: Okay, dali lang ha. Na naman ko yung nasulat ni Ari. Okay, nana ko yung winner ni Ari. Okay, so question na lang, Israel.
1: Question, wait lang. Maray pa, pagi ko ka kwan ba. Wait lang. Sige.
0: Nana.
1: Pila ka buok ang kwan. Ang gitawag nga itong sa trail marathon, no? Sa trail marathon nga gipahigayon dito sa Bantak, no? Pila ka buok ang nakadawat og kinsa to? O kinsa to? O kinsa na lang to? Kinsa to ang Hall of Famers? O tama ba? Hall of Famers dito. Duha man to ka buok.
0: Pwede ra isa.
1: Pwede ra isa.
0: Okay. Kisa tong mga Hall of Famers na to sa gipatigayong trail half trail marathon. Okay, so kinsa to? Paki-text lang po din sa to on text line 09516555399 or mga kaigsuunan sa ato ang Joy FM 102.3 nga comment section. Congratulations po kay Eling Hayag, ang ato ang winner po mga kaigsuunan gikan kini sa may barangay Magkaala Magpetco Tabato. Ang ato ang nanahimong winner po sa last week nato nga question. Okay, padayon lang po sa pagtubag na may 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative ug sa uban pa natong mga sponsors. Mo naman tayo igong oras dinhi sa tong tulumanon. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Celine Lanaria Kimno, kauban nato si Israel Casi sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga ug sa tibuok pwersa sa Uswag Magpet Uswag Pamor. Ug syempre pa no, murag first time gid akong i-mention ning ato ang driver nga naghatod ni ari sa to ano si Dudoy Arnold Abantes no. Daghan kaayong salamat sa paghatod ni ari. So sa tibuok pwersa sa Uswag Magpet Uswag Pamor, sa gihapon kami nagaingon na Uswag Magpet Uswag Pamor.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili ni mo mahimo mga higala, nga bisag kaya man ni mo unta. Kaya nga no, manang ginaingon nga huna-huna rana ni mo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na diay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan na to nga basta busog na, okay na, ginabali wala na to kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bito no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naguna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadudi ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga nag-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals. May hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Usab kini ang nagamintina na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali ni mo makit-an sama sa mani. Baanat o kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan. Magintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, na purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon namo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon namo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ang Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos lang like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbutlong sa inong ganato. yelo akong ihi ba? Tulog ko, kapsul akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras maghigala. Nahala, dinhi na lang takotob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot paunta nga makabinipisyo gayod ka mo dinhi sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 5 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit po ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po ang tanang nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato? Abot kita hangtod sa Pagadian, Lanao del Sur and Lanao del Norte, South Cotabato, Maguindanao, Cotabato City. O siyempre, ang kinatibuk ang probinsya sa North Cotabato. Kumusta mo mga ka-joiners? O ingon man ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Misamis Occidental po mga ka-joiners. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM, partner nato sa KTL Sedan Dalandan, sa Caraga, Jams, Palmahel o Glowy Simon. O siyempre, partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Partner nato dito sa Dipolog, si Sir Joel Elio. Naka-tune in na ba ang tanang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio o ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta, kumusta po? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Daghan kaing tao, dere karon sa Elay, Kidapawan. Salamat kaayo sa mga teachers sa Digos. Dili lang gid na ho kabisado. I told you nga kuhaon ang mga pangalan sa ato ang mga guest. Kung asa na sila, no? Sa akong nahibawan lang, mga teachers ni nagilangkuban sa mga 400 ka mga teachers gikan sa Digos ang naakaroon din he sa Elay Hotel and Resort para sa ilahang event. Wow, kinaya ang 400. So, inana na mga ka-joiners, no? Kung naamoy mga okasyon, event, o unsa pa man nga buluhaton, pwede po kayo magpabook dito po sa Elay Hotel and Resort sa Kidapawan o di kaya punta Elay ng Samal, Trippy Farm para ma-reserve po mga ka-joiners. Medyo busy ta karon, basta bare months na. Antod na gyud na siya sa December mga ka-joiners. Mo na gikinahanglan na gyud ang atoang mga reservation. Og atong ato ang mga pickleball lovers, kinahanglan pod na nga manawag mo, magpa-schedule mo kay may mga panahon nga occupied po kita tanan para dili mo mahago pag adto dire. So daghan kaing salamat aning mga taga Digos teachers. Unta makuha kung unsa sila nga school. Salamat kaayo og na atay mga libreng lansones nga ipadala karon diha sa inyo. Oo. Kay na ay mga ulahi nga naulahi ba nga mga lansones nga namunga timing kaayo nga na harvest na pod. So na atay gipanghatag didto. Oo. Nga gipanglibre ra nato sa ato ang mga bisita mga ka-joiners. Naka-live streaming po tayo ngayon, kaya malaya po kayo na magpadala na inyong message, magpagawa sa inyong gibati, ato ng istoryahan, ha? Ogpit sa 29 na karon sa buwan ng Setyembre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Ito na po ang unang awitin, mga ka-joiners, para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: 30 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Alia May Lintuan. Good afternoon, Alia May. And also from Sulaiman Noraisa. Hello, Mommy. Watching from Dungguan, Dato Montawal. And from Chrisibel Tanding Husto. Good afternoon. Thank you for watching. And Susan Maganda, maayong hapon, Mommy. Greet na ako akong mga anak og family sumambot, pangal din, masunag og magandang family. Request ako ng song, Mommy, Destiny, sa natong atong kauban dere. And also from Annalisa Matukol Masugod, maing hapon, Mommy, greet lang nako si Jonga Kabongbong. Salamat po. Hello, Jonga. And also from Nora Langkuas. Momalayag. Hello, Mommy, good afternoon. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Hello sa Langkuas family and Momalayag family. Shout out from Mama Nora Langkuas ng Saudi Arabia. Thanks, Mommy. And also from Leia. Maayong hapon, Mommy. Request ako ng song Sinungaling Mong Puso by Sharon Reyes. Salamat po. Iarmotia, good noon, Mommy. Watching po. Request po ako ng song Kinsa Siya. And Aslam, good afternoon, Mommy Joy. Sana nasa mabuti kayong pangangatawan. Ay, salamat naman. Opo, nasa mabuting pangangatawan po si Mommy. Dahil palagi po ako nakaabang sa programa niyo. Thank you kaayo, Aslam. And also, Pawin Manlangit Charlito. Mommy, good afternoon. Pa-shout out from Maa Davao City. Greet lang na ko ang Pawin family sa Panlaizan o sa Niyo Bataan. Thanks, Mommy, sa pagbasa. Then request kog song Pusong Bato. Josephine Lugin sa Liminio. Shout out, Mommy, from Baganga. Good PM. Pa-request ng song Ikay Mahal Pa Rin na by Jovit Baldiveno. And Maricel Kalugmok, maing hapon, Mommy, watching from Davao, from Adolfo Tanding. Maing hapon, Mommy, shout out kami diri sa Davao, Junior Tanding, ug sa akong mga anak diri sa Lagdik, Barangay Kaningag. Specialist akong asawa na si Mary Ann Paisyo Tanding. Joshua Banugan, good afternoon, Mommy Joy, shout out from Kidapawan City. Salamat, Mommy. Gemma Muyag, good afternoon po, Mami. Pag-greet po sa Barangay Sanyag, sa Family Bansigan, Ado Family, lalo na sa asawa ko dyan. Always love. Mahal ko sa Angay Family. Kanakan o Gasamao at sa Uda Family. Salamat, Mami. And Limwil Lumangyaw, good afternoon, Mami. Greet na ako ang Papa Alvarez Lintuan na ginakalintura. Ah, tungod na sa panahon, init kaayo. Kanang painom mo kanang magkuha ko og face towel na ice no abutang iyahang agtang. And Eliseo Lad Jr., maayong hapon, Mommy, pa shout out diri sa Liloan, Taukang, Manay, Davor. And Cheryl Agustin, Mommy, shout out po ako sa mga guwapo dito sa bahay na palaging nakikinig po sa iyo. Si Papa Sidro, Luis, and Bubong. Basta 1 PM na, Mommy, plastar na sila sa duya. Dagang salamat kaayo sa inyohang pagpamina o paghigugma sa ato ang programa. Thank you so much po. Leon Subakan Pinto, assalamu alaikum sa iyo, Mommy. Wa alaikum assalam, Leon. Pa-shout out lang ako dito sa Barangay Lanuon, Carmen North Cotabato. Nanonood at nakikinig sa live stream mo, Mommy. Please play the song Floss by Callum Scott. Thanks, Mommy. More power sa inyong programa. Chrisibel Tanding Husto, Mommy, request ang song Ikaw and Jihad Sabdula Kaladyapon. Hello, Mommy. Good afternoon po. Shout out ko sa mga kasama ko na nakikinig sa iyo from Pagalungan Fire Station, sila Sir Asim, pati si Sir Ming. Thank you po. O, ingat kayo. At dapat mapagmatsyag, mainit po ang panahon ngayon. So, dako, kaayo ang napakalaki ng responsibility po ng ating mga taga-fire. Ashley Lagsaman, good afternoon, Mommy Joy. Pa-shout out ko dere sa Tommy Core, ang Patuan, Maguindanao. Ilabi na sa ako ang mama og papa karon sa Malungon, Sarangani Province. Mapaamping mo. Salamat, Mommy Joy. Alessio Lad Jr., tapos na ni kanina. And also, kay Roel Ambag, paing hapon, Mommy. Ginatimbaya ko lang ang family Ambag, Mandadem, Bamber, Apayart, Bunduzan, ilabi na sa tanang taga barangay Tamped. It's Mirwell Ambag watching from barangay Tamped, Old Bakan, SGA Bar. Salamat sa pagbasa. God bless po, Mami. And Limwell Lumangyaw, good afternoon, Mami. Request po ako ng song, Ikaw ang Dahilan. Janeline, shout out, Mami. Still watching, Manila City po ako. And Sagan Warren, pa-shout out lang po sa family Sagan. And also kay Janeline, Mami, shout out sa ako ang family sa Baganga o sa Dangilas po, Mami. Cheryl Cantomayor Aldamar, good be, Mami Joy, watching from Makabasal, Alameda. Wow, taasan na po ani nga mga ano, biglang bumaha po ang ating live message, no? Analisa Matukol Masugod, shout out kay Pads Master Buutan, kaayos siya, Mami Joy. Salamat sa pagbasa. Nagyod yung mga buutan ng mga tao, mapansin yun na nimo. O gusto na ako pangumustahon si Maria Matukol diha sa Caraga. Maria, kumusta naman ka? Unta, naka-recover ka na ha? Dili na in town daw kuno siya makalakaw. Looy kaayo si Maria. O sa kanisya ka PWD. Unta, mahatagan sa ato ang gobyerno diha kaning atong mga PWD diha sa Caraga, Davao Oriental. Kana bang sa kalisod sa panahon karon onya mga PWD pa, unta ka na usagyod na sa mga makita sa ato ang gobyerno. Hinaot pa unta, ilabi na kung aduna ka ni siya'y mga kamag-anak. Salamat kaayo kay Bisan Og. Ingon pa niya, di naman ka nag-addo diri, Mami. Nabisi kaayo ko, Maria, ha? Pero salamat kaayo kay wala ka nakalimot sa ako, ah. Sige, so hinautunta nga okay ka na. And also from M. Jane Pugusa Jonaldo, Mami watching from Bual, Tulunan, North Cotabato, request ko song Sabihin. Salamat po, Mami, and God bless. Vlog ng Pawin, shout out from Bislig City. Salamat sa pagbasa, Mami. Hexagon Green, good afternoon, Mami. Pa-shout out po sa Hexagon Ladies, Gigi Helen, Grace Annalyn Lai, Cheryl. Pa-play po ng song Pagligaw-ligaw. Paligaw-ligaw. Paligaw-ligaw tingin. Thank you po, Mami. Ayan, so post muna tayo, mga ka-joiners. At puntahan na po natin ang ating letter sender dahil 21 minutes na po, mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Ito na po. Medyo emotional po itong ating kasaysayan ngayon. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, magandang hapon po, Mami. At sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Myla. May asawa na po ako, Mami. Alam niyo po, ipinagkasundo po ako ng mga magulang ko sa isang lalaking hindi ko naman po mahal. Kaya naglayas po ako noon. Masakit para sa akin dahil pinag-aral ko ng mga magulang ko. Kahit naman iniisip ko nga responsibilidad naman ng mga magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak. Pero wala akong magawa kung masyado nang pinakikialaman po yung aking personal life, lalong-lalo na sa pagpili ng taong mamahalin ko. At dahil sa pakikipagsundo ng mga parents ko na yon, naglayas po ako. Pumunta ako sa ibang lugar, nagtrabaho, nag-ipon, hanggang sa ng ibang bansa po ako. Isa ako sa mga mapalad na pwede kong masabi, kasi hindi lahat ng nag-a-abroad, Mami, sinuswerte. Kadalasan umuwi na bangkay na lang. Pero ako, mapalad po ako dahil isa po akong nurse. Nagkaroon po ako ng magandang trabaho doon at na-practice ko po talaga yung aking profession. Tumatanggap ng malaking sahod. At dahil nga sa galit sa akin ng mga magulang ko, mas minabuti ko pong ipunin ang pera ko. Di naman nila kailangan ng pera dahil meron naman sila. Sabi ng isang kapatid ko, galit na galit, Wala daw ako utang na loob, eh wala akong magagawa. Masakit din para sa akin ang paglayo. Lalo na't hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa mga magulang ko. Ginawa ko lang yun para takasan ang isang sitwasyon na hindi ko kayang gambanan. Hindi ko ma-imagine kung ikakasal ka sa isang lalaking hindi mo mahal, hindi mo gusto. Nang dahil lang sa mag-best friend sila ng mga parents ko noong mga bata pa sila. Ipagkakasundo kami. Alam ko yung lalaki, may ibang girlfriend. Malamang, hindi rin niya gugustoy na ako yung mapangasawa. So sa aking paglayo, mami, nakaipon ako ng maraming pera. Kaya ang ginawa ko, nag-invest ako. Every after 2 years na umuwi po ako, ay nag-invest po ako. Una kong binili lupa. Nung nakabili na ako ng lupa, nagpatayo ako ng building. May isa naman akong kaibigang engineer na talagang mapagkakatiwalaan. At ipinagkatiwala ko sa bangko yung aking pera. Pinamamanage sa kanila yung aking project. Nakapagpagawa ako ng 3 building. Yung dalawa pinarentahan ko. At yung isa naman, nireserve ko para sa sarili kong negosyo. Inabot po ako ng 12 years sa ibang bansa. Nung mapagtanto ko na kailangan ng umuwi, may malaki akong perang naipon at may mga investment na po ako. Umuwi ako at nagnegosyo. Bumili ako ng sasakyan. Kumuha ko ng driver ko. Bata lang sa akin ang 2 yung naging driver ko. Mabait siyang tao. Taken na. At hindi ko naman akalain na ang taong yon ay may malaking problema sa kanyang asawa. Ang dami kong ginagawa, mami. Yung isang building ko, mga doktor ang nag-rent doon. Mga clinic nila. Kaya nagjo-duty rin ako bilang nurse doon. At ang negosyo ko po ay pharmacy, grocery, at hardware. Nasa iisang building lamang po yan. Maganda ang pagpatakbo, kumikita. Kumukontrata ako sa gobyerno para sa construction, materials. Kumukontrata ako sa mga hospitals sa gobyerno para mag-supply ng mga gamot. At ganun din po sa mga doctors na nag-rent sa building ko. Kaya maganda po ang buhay, maganda ang takbo ng pamumuhay ko. Alam ng mga magulang ko na umuwi na ako. Miss na miss ko sila. Gusto ko silang makita. Pero talagang pinasasabi sa kapatid ko na huwag na akong umuwi. Hindi ko akalain na yung driver ko, may malubhang sakit ang asawa niya. Kaya nung malaman ko, tinulungan ko siya. Matangkad, bilog ang katawan, guwapo. Sabi ko sa sarili ko, sayang naman ito pag nawala ng asawa. Pinagamot ko yung asawa niya, samantalang hiyang-hiya siya. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Hanggat kaya natin, tulungan natin ang asawa mo na makarecover. Hindi ko naman akalain, Mami, na bilang na pala ang araw niya. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na kinaya at tuluyan nang nagpahinga ang kanyang asawa. I can feel na mahal niya yung wife niya. Lagi siyang malungkot. Kaya noong nailibing na, kinausap ko siya kung ano ang gusto niya. Sabi ko, okay lang sa akin kung hindi ka pa maka-duty. Kung gusto mo munang magpahinga. Pero sabi niya sa akin, Ma'am, mas lalo akong malulunod sa lungkot sa kaiisip sa asawa ko kung wala po akong gagawin. And besides, laki-laki ng utang ko sa'yo. Wala sa pagpa-ospital hanggang sa pagpalibing sa asawa ko. Kayo po ang gumastos. Kailangan ko po kayong mabayaran. Ginusto naman niya, Mami, na buwan-buwan, kalahati ng sweldo niya, ibabayad niya sa akin. Hanggang sa inabot na ng isang taon, yung pagkamatay ng kanyang asawa at nagbabanglok sa siya. Ang sabi ko sa kanya, you have to move on. Life must go on. Di tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan natin. Kailangan natin umabante. Sagot naman niya sa akin, opo, Ma'am. Sabi ko, sige. Cheer up. Hanggang sa dumating ang punto na nagkita kami nung kaklase ko, nurse din, at may asawa na, pamilyado na. Inimbita ako sa bahay nila, pinakilala sa pamilya. Sobrang inggit ko, Mami. Meron na siyang dalawang mga cute na mga anak. Gwapong asawa. Simpleng buhay pero kitang-kita mong masaya sila. Samantala ako maraming pera, ang laki ng investment. But I'm all alone. Hanggang sa unti-unting kong napapansin sa driver ko na naging masayahin na siya. Naging talkative na. Sa isip ko, naka-move on na siya. At masaya naman ako. Isang araw nagkasakit ako. Hindi niya ako iniwan. May mga katulong naman ako, Mami. Yung mga kasama ko sa butika. Yung dalawa stay in, mga dalaga. Hindi umalis yung driver. Sabi niya sa mga kasama sa bahay, hindi ako aalis, baka kailanganin ako ni Ma'am. Hanggang sa nagkaroon ako ng branch ng pharmacy doon sa kabatch ko, ibang lugar. At dahil sa naging maganda ang takbo, nagbukas na naman ako ng isang branch sa ibang lugar. Kaya araw-araw, nagbibiyahe ako. Bumilib naman ako sa driver ko. lahat ng pagkain na paborito ko. Tinatandaan niya. Pag-aalis ako, lahat ng kailangan ko, nasa sasakyan na. Alam din niya na hindi ako masyadong kumakain sa mga restaurant. Dahil madalas, nagpapaluto talaga ako sa bahay. Dahil masiyalan po ako sa mga pagkain. Ayaw ko ng mamantika. Ayaw ko ng gulay na overcook. Alam na ang alam niya ang lahat na yon. Marahil dahil sa naririnig siguro niya sa akin. Kaya kapag ka umaalis kami, kumpleto, isipin mong siya pa ang bumili ng isang box na mailalagay doon ng lahat-lahat prutas, pagkain na hindi lalamig. Pagka dumadaing ako, nagugutom ako agad-agad, andyan. Isang araw, sabi ko gusto ko magpahangin. Sabi niya, "Beach, ma'am, maganda pag hapon, 6 p.m. Malamig na ang hangin yan." Ganun pa rin. Kompleto yung mga daladalahan niya. Tinanong ko siya kung bakit ganun na lang ang pag-aasikaso niya sa akin. Sabi niya, "Dahil napakabuti mo, hindi ko alam kung paano ko ito matutumbasan o mapabayaran, yung kabutihan mo sa akin. At saka, bakit nga ba mas pinipili mong mag-isa?" Matagal kami nag-usap, mami, at doon nasabi niya na graduate din pala siya ng college. Nakapagtapos siya ng engineering, pero hindi siya nakapag-board. Dahil sa nakapag-asawa nga siya, na hindi naman niya alam na yung pinakasalan niya ay may iniinda na. Kumbaga childhood sweetheart daw niya yon. Kaya parang halos madurog daw siya nung mawala at nang malaman niya na may malubhang sakit. Kaya sabi ko sa kanya, "Wala ka namang dapat pagsisihan. Nanindigan ka mula pagkabata niyo hanggang sa pinakasalan mo, hanggang sa namatay siya. Ako nga, ramdam ko na talagang mahal na mahal mo siya." Naiyak pa nga siya eh. Sabi niya, "Hirap na hirap akong limutin siya. Wala na talaga siyang katulad." Sabi ko naman sa kanya, "Kahit kailan, walang taong parehas or magkatulad. Meron talagang magkaiba niyan. Maaaring meron sa asawa mo na wala sa iba at meron namang wala sa asawa mo na meron sa iba. Hanggang sa umabot po kami ng tinatanong niya sa akin kung bakit hanggang ngayon nag-iisa ako sa panahon na yon." Naiyak ako dahil nakwento ko rin sa kanya na may tao akong minahal din. Pero ayaw ng mga magulang ko. Hindi ko napanindigan yon dahil

don't have any para matupad ko yon. Masaya na ako. Ngayon na nagpahinga na ang asawa ko, I can be with you all the time, ma'am. Wala naman akong ibang pinagkakaabalahan. Nandito lang ako for you. Pag uwi ko, di ako makatulog. At sa mga sandaling yun, alam ko, I am falling to him. Kinakabahan ako. Nag-umpisa nang hinihintay ko siya pagkaumaga. Hanggang sa inoffer ko na yung isang room sa ibaba. Sabi ko sa kanya, you can take the vacant room. Diyan sa baba. Sa may likod. Para hindi ka na nagbibiyahe pa uwi sa inyo. At pwedeng yung bahay mo, patirahan mo sa kapatid mo or parents mo, yung mapagkakatiwalaan mo. Pero sagot niya sa akin, andun yung kapatid ko. Halos ayaw ko naman din umuwi sa bahay na yon, lalo na nawala ng asawa ko. Salamat kung pwede na ako matulog dito. Doon ko rin na-discovering marunong magluto, masarap magluto. At yung mga paborito kong mga pagkain, alam na alam niya kung papaano lutuin. Hanggang sa pinahawak ko sa kanya yung hardware. Pinalaki ko yung hardware at pinamanage ko sa kanya. Kumuha ko ng ibang driver para mag-drive sa akin, pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya, pwede ko i-manage ang hardware, pero pag aalis ka, hindi ka pwede i-drive ng iba. Hindi kita pwede ipagkatiwala. Ako, agmangbamaniho sa'yo kung saan mo gustong pumunta. Hanggang sa yon, di na namin pareho napigil ang aming mga sarili. Siya talaga ang una nagsabi na ahuhulog na daw ang loob niya sa akin. At hindi ko na rin pwedeng itago kung ano ang daramdaman ko sa kanya. Sa madaling sabi, naging kami mami. At sobrang ipinagkatiwala ko sa kanya yung halos lahat-lahat ng nasa akin. Pero dumating na po sa punto, mami, na nalaman ko na hindi naman pala talaga niya ako mahal. Dahil minsan, magkasama kami. Nag-make love. Dahil napaka-intimate na namin. Pero nakagisnan kong nasa banyo siya at naririnig kong umiiyak. Binabangkit niya yung pangalan ng kanyang asawa. Dinig na dinig ko because he thought na I was asleep. Sabi niya, mahal, hindi kita makalimutan. Kahit na pinipilit kong mag-move on, pinipilit ko ang sarili ko magmahal ng iba, pero ikaw pa rin ang nasa puso ko. Every time I kissed her, parang ikaw. It's so unfair. Napakabuti pa naman niya sa akin. Habang niyayakap ko siya, ikaw ang iniisip ko. Habang kahalikan ko siya, ikaw ang nasa isip ko. Wala akong kwenta. Dinig na dinig ko lahat yun, mami. Nagpa-as if naman akong I don't hear anything.

Maya-maya bumalik siya, humiga. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero wala, durog na ang puso ko. Sobra akong nasaktan. Dahil ilang buwan na rin kaming ganun. Pero every time na we were together, hindi pala ako ang nasa isip niya kundi ang asawa niya. Ngayon gusto niya akong pakasalan. Pero hindi ko pa nasabi sa kanya, Mami. Na alam ko nang hindi niya ako mahal. At asawa pa rin niya ang nasa isip at sa nasa puso niya. Sabi ko sa sarili ko, another frustration na naman ito. Sinisi ko ang sarili ko kung bakit. Although ramdam ko naman din na nagsisikap siya na mahulog ang loob talaga niya sa akin ng totoong totoo. Pero sadyang, hindi pa niya limot ang asawa niya. Tapos ngayon gusto niya na pakasalan ako. Ako, oo. Gustong-gusto ko nang makasal sa kanya dahil gusto kong makahabol na baka pwedeng magka-baby pa ako. Pero dahil sa mga narinig ko, nag-aalangan na po ako, Mami. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero ako, I am falling to him talaga. Kaya please, Mami, payuhan mo po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Marami akong pera. Pero paano ba magiging masaya? Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Myla.

0: Umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
1: Dumagdag pa tong sakit ng katawan. Pati pagbangon. Ang hirap.
0: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
2: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.
6: 51 minutes na po mga ka-joiners, magkaraan ng alauna ng hapon. Naku, ang bilis ng oras, ano? Balikan na po natin ang ating letter sender, si Myla. Wow, nakakaiyak naman yan. Magandang hapon sa iyo, Myla. At maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Ang hirap po talaga. Alam nyo, nanay naman din kasi talaga ako. Kung papaano ko pinalaki ang mga anak ko, sa lahat ng mga itinuturo ko, isang bagay lang po talaga ang hindi ko inisip na pakialaman. Yung kung sino ang mamahalin ng anak ko. Kasi sila ang makikisama. Damdamin nila yon. Minsan tayong mga magulang, gusto rin natin pumili kung sino yung para sa anak natin. Pero ang hirap kasi, sila naman yung makikisama. At hindi habang buhay, kasama natin sila. Kaya kung mayroon mang mga bagay na hindi dapat pakialaman, yung kanilang nararamdaman, yung kung sino ang gusto niyang mahalin at magmahal sa kanila. Wala talaga tayong ibang magagawa kundi ang suportahan. Maintindihan kita, Myla. Salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Masakit ang iwan ng mga magulang mo na alam natin sila yung tunay na nagmamahal sa atin. Pero kung sariling buhay mo naman din ang sangkot, kailangan mo rin ito idepensa. Ang hirap kaya makipagsama sa taong hindi mo mahal. Nakabuti naman din sa'yo sa paglayo mo. Wala kang ibang iniisip kundi yung magiging future mo. Naghanap buhay ka ng maayos. Hindi mo sinayang yung panahon mo. Gusto kong unang sabihin sa'yo yung hanggang ngayon hindi mo pa inuwi yung mga magulang mo. Nasa magandang katayuan ka na ngayon, you have everything. Maliban sa love life, di pa tayo sigurado. Pero sa mga material na bagay, masasabi natin you have everything na. You have money. Lahat ang gusto mong gawin, nagagawa mo. Kahit ano pa ang sabihin ng mga magulang mo, dapat magpakita ka na sa kanila. Kahit anong galit ng mga magulang, kahit ano pa yung lumalabas sa bunganga niyan, pero ibang-iba ang nasa puso. Iba ang magulang pag magmahal. Alam kong miss na miss ka na rin ng mga magulang mo. Huwag mo silang tiisin. Mahirap kalaban yung nararamdaman. Kahit ano pa ang marinig mo sa kanila, umuwi ka, yakapin mo sila, humingi ka ng tawad, na naglayas ka para iwasan kung ano yung gusto nila para sa'yo. After all, pwede ka namang humarap sa kanila taas noo. Dahil nagawa mo namang naging maayos ang buhay mo, hindi ka napariwara nung magdesisyon ka para sa sarili mo. Kaya kung ako ang tatanungin mo, go back to your parents, humingi ka ng tawad, sa pag-alis mo na hindi ka lang managpaalam, sa pagtalikod mo sa ginawa nilang gusto para sa'yo at alam kong mapapatawad ka nila. Yun ang pinakauna mong dapat gawin for now. And then sunod, yung driver mo na nag-fall kayo sa isa't isa. Alam mo, mahirap din on his part na mawala yung babaeng bata pa lang sila. Minahal na nila ang isa't isa. And even you, nakita mo personally how lonely he was nung nakikipaglaban pa sa karamdaman yung kanyang wife. Ikaw din, hindi mo kinaya at tinulungan mo pa. Pero hanggang doon na lang. So 1 year, 2 years, hindi ganun siguro kadali para limutin para sa kanya. At least matuwa ka na talagang siya pagka nagmahal. Totoong-totoo talaga. At yung na-discover mo, hindi naman siguro na ayaw talaga niya sa'yo or wala kang pagmamahal. Gusto ka niya. Only that, hindi pa rin talaga niya nakalimutan yung asawa niya. At hindi naman talaga pwedeng palitan yun eh. Nasa puso niya na yun. Kailanman hindi na mawawala sa puso niya yung asawa niya. Ikaw, maaaring masasapawan mo lang yun sa puso niya. Pero to delete, hindi. Every time na mapuntahan ninyo yung mga lugar na dating pinupuntahan nila mag-asawa, hinding-hindi yan maiiwasan na maisip niya yung asawa niya. Mahal niya yung asawa niya eh. Pero dahil hindi mo dapat isipin yon, mahirap kalaban ng patay. Baka hindi mo alam, Myla. Hindi mo na dapat pagsilosan yon. Para sa akin, kung ako ikaw, kung mahal mo siya din, be it. Pero siya, bigyan mo pa siya ng enough time na yung talagang matanggap na talaga niya sa sarili niya na wala na talaga yung asawa niya. Dapat nga maawa ka sa kanya. Help him to recover. Sabihin mo sa kanya, andito lang naman ako. Alam ko, hindi mo pa siya nakakalimutan. And it's not that easy. Pero andito lang ako. Tutulungan kita na makalimot dahan-dahan. Kailanman hindi ko naman pwedeng palitan ang asawa mo sa puso mo. Pero sinasabi ko, andito ako. Let me love you. Ganon yun. Kasi kung magpapakita ka ng you will hate him tungod kay naaalala at nababanggit pa rin niya yung asawa niya, ay hindi magiging malapit yung loob niya sa'yo. Pero kung igagalang mo yung kanyang nararamdaman at ang maramdaman niya sa'yo yung tinutulungan mo siyang makalimot, hindi imposible na pagka natutunan ka na rin talaga niyang mahalin ng todong-todo, magiging ganun din ang damdamin niya sa'yo. Huwag mong madaliin. Sabi mo, magsama na rin kayo. Ginagawa na rin ninyo yung mga bagay na gawain ng mag-asawa. Ikong magkakaanak ka, di magkakaanak ka. At kung ayaw mo pang magpakasal, dahil sa narinig mo pero siya gusto naman, bakit hindi ka magpakasal? Diba? Wala nang asawa yan. Wala ka ng kalaban. Pero kung iisipin mo, katulad niya, eh sinasabi ko sa'yo, mahirap kalaban ng patay. Kaya if I were you, yun ang gawin mo. Suyuin, dito lang ako, magpakasal kayo. Mahal mo siya eh. Diba? Andyan siya sa'yo. Yung mga sinasabi ng iba, yung PS sa sulat mo, hindi ko na binasa. Yung sabi mo, binubuli ka ng mga kaibigan mo, bakit driver mo ang inasawa mo? Huwag mo silang pakinggan. Na gusto nila mag-asawa ka kasi yaman mo rin kung ano ang meron ka. Diba? Asawa naman ang hinahanap mo eh. Hindi naman pera. At pagdating naman sa gastusin, kung ikaw ang meron, di gumastos ka. Ganun lang naman yun eh. Ang kailangan mo yung magiging makakasama mo sa buhay. Magiging partner, makatuwang. Hindi naman contest yan. Kaya pagdating doon sa comment na yun, yung mga bullying, don't bother yourself. Ang isipin mo yung sarili mo. Lagi mong paalalahanan yung lalaking mahal mo na hindi mabuti yung mabuhay tayo sa mga nakaraan. Kay dili gyud daan na makausad. Dapat na natin limutin ang mga nakaraan dahil hindi na natin pwedeng ibalik. Ang mahalaga kung ano ang meron kayo ngayon. Kailangan na habaan mo pa ang pangunawa para sa isang taong nagluluksa pa rin hanggang ngayon. And hopefully, dahil na rin sa kabutihan mo, unti-unti nang umusbong yung tunay na pagmamahal para sa'yo. Maraming salamat, Myla. Sana magawa mo kung ano talaga yung dapat. At magiging happy ending po talaga ang lahat. Maraming salamat sa pagtitiwala po dito sa ating programa. Mga ka-joiners, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Ayan mga ka-joiners, wala na po tayong oras, kaya thank you so much po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Si Emeline Alvar Loginsa, maraming salamat po sa inyo. At saka si Manodos Math, Annalisa Matukol Masugod, Angelica Tapioc Pagilidan, naka-live po sila ngayon, Marvin Belono, Kisha Mungkal, Dato Aban, at Nico Matukol, Dato Aban, Jessamy Mabayanban, Maria Salome Adlawan Bangki, Charlie Iliaga, Luisa Ligasan Digaynon, Gemma Quizon Vergara, Doy Felix Lumbong, Lorelyn Caliguyan, Analisa Ganza Parazon Tumanggong siguro ni. John Rick, Roniel AOR Cream. Thank you Roniel for watching. Geraldine Landazan, Gia Lee Baindoy, Doy Felix Lumbong, Maribel Iligan, Cecilia Ladera Ruiz, Jemmel Bodadong, Denja Alamada Pabro, Roel Ambag, Flor Masunag, Boss Makusang Aquino. Yan sila mga naka-live po. Sorry ha, hindi ko na nabasa yung mga greetings nyo. Wala na po tayong oras. Kaya sa lahat po ng sumusubaybay po sa atin, thank you nga pala sa ating letter sender si Myla. At sa lahat ng ating mga ka-joiners na mga Muslim, syukran po sa pagkikinig at pagsama po kay Mami sa isang oras nating programa. Sa mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental, o ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog, daghan kaing salamat sa inyo. O ingon man ang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. And of course, ang 102.3 din sa North Cotabato po. O 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Thank you so much po mga ka-joiners, salamatay mga katipanod na mga mandaya. Oo, sorry, dili na ako mabasa katong mensahe, but hopefully by tomorrow ang katong message diri og mubo nga istorya gikan diha sa Davao Oriental, mahatagan nato kini og pagtagad. Oo, parang lumalala na tayo diyan ha. Anyway mga ka-joiners, mainit ang panahon at sabi hanggang next year pa itong El Nino. So, lagi po tayong mag-iingat. Yung mga matataas ang BP, delikado po yan sa heat stroke. Huwag tayo masyadong magpainit, magpagod, uminom tayo ng tubig, at higit sa lahat, pagkagising natin sa umaga, huwag tayong makalimot na ipagpasalamat palagi na buhay tayo at malakas. Sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. Happy anniversary sa may sineselebrate anibersaryo. Salamat po sa mga taga Davao del Sur State College, mga teachers, around 400, na naakaroon din sa LI Hotel and Resort and Recreation Center din sa Kinapawan. Dagan kaing salamat sa inyo, and tuloy-tuloy na po araw-araw ang ating mga event o para sa mga adunapay, mga upcoming event, magpa-reserve na po kayo dito sa LI Hotel and Resort. Thank you so much po mga ka-joiners. O sa ato ang mga ka-joiners nga nagabiyahe diha sa Caraga, Davao Oriental, na adiha ang Kanami Lodging House, no? Malipay mo diha, limpyo, maatiman ka mo og maayo, makita na ninyo. Pasulod pa lang mo sa Caraga, makita na ninyo diha kanang Kanami Lodging House. Ayan, para dili na mo problema mangita kung aduna ka mo'y matulugan. Naapod tayo function. Kanang ato ang function, dili na ingon nga exclusive lang sa usaka kanang event organizer, no? Dili na siya exclusive. Bisan kinsa sa inyo nga gusto mag-held og event diha, wala gyud na siya problema, no? Madungog man ninyo nga gina-partner pod namo ang Dream Image, hopefully na apoy uban nga mga organizer nga makig-partner pod sa amoa, ha? Wala naman, wa man in town na giangkon sa Dream Image nga sila lang ang pwedeng mag-event diha. No, it is open to everyone. every event organizer, no? So open po kayo, makipagkita lamang kayo kay Cheryl or Hannah diha sa Kanami Building. Daghan kaayong salamat. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti, at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamayng hikas-hikas makamatadayon og maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga numadaot ang atong mga internal organs, hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan, gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, aniya usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopi yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga kopi yaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakapi sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas og makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak, katulgon, niya gipugnan, sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian, kay maman kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dili na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

2:37 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Elvin Duway Ampan din ha, no? Shoutout na to ang Ampan family, Duway family, iya sa Pamayad, Kapasnan, Manay. Salamat, and it's coming from Panabo City. Isolin Tagadon Untong, good afternoon, shoutout kay Anton Ganimiesta sa San Miguel Caron. Thank you, Amping Kanunay. Mariel Jean Antaw Lagronio, good afternoon. Hello sa Mapayo family. Kudada, Mamparo, Maynagkot, Mabaslay, Lagronio family. And sa mga taga San Fermin, Manay, Davao Oriental. Magandang hapon sa inyo dyan. Ha, El Eid. Good afternoon, shout out sa mga kasamahan sa bahay, sina Makmak Indong, si Halid Dilanganlen from Paranaque City. Hello sa iyang husband, Dungdung Ruiz. Magandang hapon dyan. And ayan, Cecilia Ladera Ruiz. Huwag sa imuang husband din ha, no? Magandang hapon. Boss Makusang Aquino. And Floor Masuna, watching from Davao City. Request ng song, awit kay Inay. Salamat po. Ruel Ambag. From Barangay Tamped, the old Kaabakan. Sa bar mo, magandang hapon. And then siya Alamada Pabro. Hello sa mga taga Carmen, Cotabato. Patugtog ng song, Sinta. Salamat po sa pagbasa. Good afternoon. Request ng song, Mommy Joy. Binaliwala. Thank you so much. Sige, atuan ng paningkamutan nga ma-play ang mga song request ninyo mga ka-joiners ha. Pero in kaso di maabtan sa atong o di kaabot sa atong oras. Ayun, text na pud na or chat na pud na ugma puhon. Jimmal Budadong, magandang hapon, watching from Davao City.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:52 ng hapon, mga ka-joiners. And of course, papaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Pasensya na po sa mga song request natin hindi na po na-play dahil hindi na po enough yung oras. Pero ugma na po puhon ha. Lunas hanggang Biyernes po ang ating Dear Mommy Joy. And dedicated to you with Mommy Joy naman tuwing Sabado. Thank you so much mga ka-joiners. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama natin dyan sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Salamat. Aga, sa ngalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kinapawan City and South Central, Mindanao.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap ng alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome na sa atong talumanaw nga tinig ng bayan, isa ka mabugnaw nga buntag ang amuhang pagbati sa inyo, amuhang pagtamyaw kaninyo. Karong panahon na mga higala ang atuang panahon hasta ang tugnawa. Lami pa kayo yung tao ni Tikungkong, lami pa kayo sumpayin na lang mga higala, ihigop og kape. Kaya tungod hasta ang tugnawa sa probinsya sa Cotabato, nag-fag-fag yun, oh, grabe. Ay, nalang pagkabugnawa gayon. Salamat kayo sa panahon, Ginoo. Kagahapon po, lastang inita, unya, kalit lang ni ulan, no? Anang sitwasyon na to, mga higala. Pero pasalamatan na to kay dunay umaabot, mga higala, nga dakong krisis sa lakata sa panahon. Alaka, unsa ka mga pagpangandam ginahimo sa itong gobyerno na ini nga kasamtangang umaabot ang Super El Nino. We ma-remember na ito mga higala sa probinsya sa Cotabato 2015, no? Kung wa ako masayop, 2015. Doon ay grabing hulaw ang nasinati mga higala. O gabulan ka to sa Abril, ang mga mag-uuma, nag-himo o kining kilos protesta, deris dakbayan, skidapawan. Nga nag-resulta mga higala sa patay, imbis nga tagaan o hinabang nga bugas, oy, lain mang nahitabo mga higala. Doon ay patay nga nahitabo tungod sa kagutom. Nga nasinati ang pangutana karong panahuna, ingon sa pag-asa Super El Nino, mas grabe pa ang nasinati. Unsay ginahimo karon na sa tuang gobyerno para maprotektahan ang atong katawhan mga higala. Para maprotektahan dito sa Midsayap, doon na inahitabong grass fire dito sa may barangay sa daan, kagabi eh. Unsa pa inahitabo mo lang pag-amping gayod kanunay ang himuon mga higala, kaya dili lang pag-amping. Dapat atong makita unsang lakang ginahimo sa gobyerno, unsa ba taman ayuda lang kita. Ang solusyon, ang atong ginapangita mga higala sa kasamtangang problema, ug umaabot nga problema. Ala sir, ay sa problema hana kay dili pa man problema. Diya pa ka magkarakara kung naana, no? So mo na nga tong pangutana karon, unsang ginahimo nga lakang sa tuang gobyerno sa mga local government unit, ang Kidapawan City Government, ang Hambug, andam na daw sila. Bisan pang uigong El Nino, kay duna kuno sila lakang nga gihimo, bidaw tanaw na to mga higala kung taman asa ba gyud ang lakang og ma basin taman dito lang sa ilang mga supporter sa politika ang makinabang niini mga programa mga higala. Mao nang gusto nato usab makita nga ang kining lakang nga ginahimo para gayod sa tanang katawhan. Muingon sila mga higala kanang doon na tayo laing ginahimo ni ana, pagpangandam, especially paghimo o kining pagbutang og mga reserbwa sa mga area o nga kasagaran makasinati maigo og grabe nga init mga higala. Well, atong tanawon mga higala, unang tanawon na to diya ang sitwasyon sa itong mga mag-uuma. Kay mamon ni number one maigo nga sektor, ang sektor sa pag-uuma. Ponsaw ni mo pagtigo man tubig, nguna dali lang kay na maghimo tag water impounding area. Ang pangutana, duna na bay ginahimo karon nga water impounding area sa mga matag purok. Matag purok. Kay di na to matawag barangay, kay barangay na kada kos barangay sa purok kita. Duna bay gihimo. Duna na bay pundo nga gi-download, duna na bay unsa bang pamaagi ang gihimo na ni, duna bay lecture. Gipasabot sa katawhang Pilipino. O sa katawhan sa ato ang mga katawhan ng mga lupyo, mulupyo, no? Dresdak bayan sa Kidapawan mga higala in town, Kaluis Ginoo. Ang mayor dere mga higala, feeling sikat. Feeling sikat si Mayor Pau. O na klaro diha mga higala. O, di na niya kinahanglan ang radyo, kaya sikat naman siya. Sa isahon ba niya nag-adto ang mga matagsityo mga higala dito na sa himo og mga pasundayag. Yan ang tagsa-tagsaon ko, no. Di na niya kinahanglan ang radyo. Well, okay, sige, salamat. Muna sa mga higala. Kay sikat naman daw sila. Kaya naman doon nila sa tagsa-tagsaon. Muna ay pangutana na diya karon. Napaabot ba ni mo ang igong impormasyon nga gikinahanglan sa mga katawhan pagpasabot nga ito kanila unsa kining mahimong dakong epekto sa El Nino? Your Pau! Kumusta? Astang, skuwa lagi ni Mayor Pau, skuwa mga higala. sila gitagaag higayon panahon, no? Daot ko diyang adlaw. Ingon nila mga higala, ang pagpangandam dapat sa El Nino, dili kani obligasyon lang sa gobyerno. Matag-usa ka na to. Tama, yun na. Pero ang pangunta na, kamo may naghawid sa pondo, giun sa po ninyo paggamit ang pondo. Ah, mga lakang nga ginahimo mga higala sa grabing hulaw nga atong masinati. Kay, mingon na ta, hala sige, panalam ka mo o kining high value crops, mga hatag may abuno, mga hatag may o kining binhi. Kanos ah, diha na ka manghatag kung naan ang El Nino? Well, diha na mo himog lakang kay dali man mo himog pagawas og pondo mga higala pag naana ang krisis kay dali ana sus pilaray pag liquidate ni ana mga higala nga unya ang makurakot day mas dako pa kaysa ni adto didto sa katawhang Pilipino. Ingon anang kamatuuran kay mao ni batasan sa Pinoy kani adto pang panahuna hangtod karon ni samot kanahot ang ato ang gobyerno mga higala. Anyway, alas 5:12, init pag-apog kayo sila sa pamulitika mga higala dito sa National. Atong ipanghinaot, nga kung asa, makonsensya mo, oy. Ang matay ramang gapon mo, kanang inyo mga kinawat, dili man ninyo madala dito sa impyerno. Mamanik ka matuuran diha mga higala. Mao na kinahanglan gayon nga makita nato ang pag-aalagad sa katawhang Pilipino. Gusto mo mahimong leader unya karon likay-likay mo kung pag-alagad ng pangitao na sa inyo ha. Ultimo paghatag og igong oras pagkigistorya sa katawhan mo likay-likay mo suko pa mo. Kamo pay kining hatagag higayon mo likay mga higala oy. Kani mga line agencies sa mga national government, ingon na nagyapon ang sistema.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ano na, ang mga nagunang mga balita ang ngayon ninyo masayaran mahigala sa kinatibukan ng atuang tulumanong Tinig ng Bayan!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa atuang mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa kasunog na itabok kagabi dito sumaya sa daan sa Midsaya pa Cotabato, Bureau of Fire Protection na paspas ang ni responde.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa Bahinigala dito sa may Ligwasan Mars nag-release o galibuan ka mga finger links ang lokal nga panggamanan sa Kabakan, Cotabato.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa Bahinusab, wala ko rin itabong panagsangka. Tali sa mga armadong grupo dito sa may Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Kini ang pagpaglaro sa lokal nga panggamhanan. Human na itabo ang tensyon sa buong lugar o pagpamakwit sa mga sibilyan. Sa Aliosan, Cotabato, naaresto sa mga otoridad ang lain pang nagpayuhot o ilegal nga droga. Dakong kantidad mga higala sa ilegal nga droga ang nasakmit.
1: Headlines.
0: Sa pika sa bahin, sa dugang mga balita at ang ihusab ninyo mga higala dito sa may Pangal Bay, lalaki nga namaligya og shabu, nasiko pa sa gipahigayong anti-drug operation sa Misamis o sa Aluran, Misamis sa Occidental.
1: Headlines.
0: Samtang wanted sa kasong pagpangawat, nadakpan mga higala human ang 16 katuig nga pagtago-tago.
1: Headlines.
0: O katangi-usaban ninyo ang mga balita kung diin. Subala pa sa 6ID Philippine Army mga higala nga ilaha pang giimbestigahan sa kasamtuangan ang naitabong pagpabutog makusog ng mga armasa dito sa kalangadan sa Cotabato City.
1: Headlines.
0: Samtang usa ka drug user usab ang naaresto dito sa may Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte.
1: Headlines.
0: Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga piyosa kita, importante may gala umahuman nga mo inom og tubig. Tubig sa inigmata. Dayon, sundi dayog kape. Pwede kang uinom og okira o pwede ra pod og kopiyaki.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
3: Nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Asa po di mong batiyon ka nang makakapi ka. Dili ka makaingon na kumpleto imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras, alas 5:18 na higa lang atong oras. Ang karon na sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahon ng balita dito sa nasud sa Nepal, kung diin nagpadayon karon. Ang search and rescue operation sa 12 ka mga individual kansa gitahong missing. Human ang giingong naanod tungod sa avalanche sa Mount Himlong. Diin na 14 ka mga individual ang gika-report nga namatay. Taliwala sa grabe nga panahon, na-recover usab sa mga rescuer ang duha pa kalawas, dugang pa sa duha ka mga nakita ni adtong Domingo samtang napulo pa katawo. Ang naluwas human na matabunan sa niebe. Ang mga tulda sa base camp sa 7,126 meters. Nga bukid ang walo ka experienceado nga mountain guide gikan sa Nepal National Mountain Guide Association. Ang nanguna sa maong operasyon na samtang milambo ang kahimtang sa panahon. Ang tanang namatay o missing nga Nepal o Nepali National kinsa nangandam alang unta sa umaabot ang mga foreign mountaineers sa autumn climbing season. Dugang pa nga kusog nga ulan na may resulta o pagbaha o landslide sa Manang District kaniini na himutang ang bukid samtang. Sumala pa usab sa Disaster Management Agency sa Nepal. Doon na pailaing 21 katawo ang namatay o 5 ang missing. Sa nagkananlaing bahay na sa maong nasudgi kayo pa ni atong adlong Huwebes humanusab sa pagkamatay sa pagbaha ni atong Agosto nga mi klas sa Kapin. 1,400 kakinabuhi o nagpabilin ang naa sa Kapin, 6,000 ang missing. Samtang sa pika sa bahin sa laing balita mahigala dito usab sa Myanmar, wa dili munaog sa 30 kapin ang nangamatay og 36 usab ang naangol human ang nahitabong airstrike sa militar sa Myanmar duol sa usa ka merkado sa Kiawaktak, Rakhine State niadtong adlaw nga Lunes, September 28. Sigun pa sa Arakan Army, duha ka bomba ang giya gibundak sa usa ka fighter jet alas bandang udto sa maong merkado publiko kung nga diin apil sa mga nagamatay ang mga tindero, mga mamalitay o mga mulupyo sa silingan niini Gikumpirmo sa ba sa rescue official sa Wai Hon Huang ang ihapa sa mga biktima nga sumala pa usa sa hinungdan o usa ka grabe nga naigo ang wholesale center nga gina aduan sa mga negosyante sa tibuok ka rehiyon. Nagabahado sa Bangarakan Army nga mamahimo pang mausaka ang ihapa sa mga nangamatay samtang nagpadayon ng retrieval o rescue operation. Sa pagkulap sa maong building, wala pa igipagawas ng opisyal ng pahayag ang militar sa Myanmar may kalambigitan sa maong insidente apan. Ihatagagaduot ni ini nga lehitimo kuno ang military targets sa maong pag-atake padayon usab ang nahitabong panagasangka sa Myanmar human ang gihimong military coup ni atong 2021 kung diin nakigabatok ang gobyerno sa militar sa gobyerno sa gilalaing mga armadong grupo apil na ang Arakan Army. Alas 5.22 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Kung adunay bad news, duna po'y good news. Ipamayag karon na sa Amerika nga buot na niyang makiga-istorya sa mga mediator. Aron mahunong na ang kagubot. Ang gera tali sa Amerika o Iran. Si US President Donald Trump nagpamahayag nga gusto niya nga maka-istorya ang mediator gikan sa Qatar. Gikatakda usab nga hisgutan ni Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi o Araghchi ang mga mediator nga moadto dito sa Amerika. Pipila sa mga pag-aisgutan ang dango na ang gera o gatagag dalan ang pag-abli alang sa Strait of Hormuz nga maoy agianan sa produkto o 20% sa produkto sa langis sa tibuok kalibutan. Subli usab gihatagag duot ni Trump nga mudaog ang Amerika sa giyera nila batok sa Iran.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 sigalang atong oras samtang sa mga balita nga nasudnon.

0: Gitakda sa Department of Agriculture ang deadline hangtod sa katapusan ni ining tuiga para sa mandatory pagparehistro sa tanang mga bodega o pasilidad nga maoy pag-abutangan sa mga produktong pang-agrikultura o pangisdaan. Sumala pa sa Department of Agriculture, gikinahanglan makompleto ang pagparehistro sa mga gikinahanglang requirement hangtod Disyembre 31 ni ining tuiga. Ginahimo ang registration na pinagi sa Registry System for Agriculture o Agri Storage kon RSAS kon RSAS. Usa ka centralized platform para sa inventaryo sa lokasyon sa mga nakatambak ng mga produkto tumong sa mga sistema. Matabangan ng gobyerno nga makakuha og tama nga datos sa volume sa mga imported nga mga produktong agrikultural, particular na ang bugas. Nakalatid usab sa maong kamanduan sa Republic ang Republic Act number 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act nga nagatumong nga mapunggan ang smuggling, hoarding o lain pang ilegal nga mga aktibidad sa merkado. Sigun pa sa maong balaod sa DA Memorandum Circular number 3 Series of 2026, gikinahanglan magparehistro ang mga nanag-iya sa maong mga pasilidad o magpabilin ang tamang record sulod sa 5 ka tuig. Giklaro usab sa DA nga gawas pa kini sa registration ang paghimong inspeksyon. Gikatakda usab ang nationwide schedule sa 2027 para sa monitoring sa mga pasilidad.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pinakaunahing balitang National Higala, nagabahad karon ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa may kalambigitan sa padayon nga pagkusog sa El Nino sa kasamtangang aktibong tropical sa rehiyon sa katubigang Pasipiko. Sigun pa sa mga eksperto nga naobserbahan nila, ang posibleng pag-igo sa very strong category sa nahabiling mga bulan niining tuig bag-o o hangtod sa unang quarter o hangtod sa ikaduhang quarter sa tuig 2027. Tungod niini, taas ang chance makasinati og dry spell kung tagtuyot ang pag-ubo sa supply sa tubig sa nasud. Mamahimo usab dakong kadaot ang mahitabo sa sektor sa agrikultura apan kini makatabang usab kuno sa ekonomiya, sa enerhiya o posible usab makaapekto sa sektor sa maayong panglawas. Tungod ini, giauhag usab sa Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom ang lokal nga panggamhanan nga sumala pa pangandaman ang mamahimong epekto sa El Nino phenomenon. Gilauman usab pipila ka mga pagulan ang masinati sa nasud bisan pa dunay bahada sa El Nino tungod sa kasamtangang aktibo ang habagat o pipila pa ka mga bagyo posibleng musulod sa nasud. Gisiguro usab sa pag-asa Administrator Nathaniel Servando nga padayo nagabantay ang ahensya sa kondisyon sa El Nino og naka-focus ang ilang ahensya sa pagpagawas og mga regular nga mga updates may kalambigitan ni ini.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mga higala sa gilalaing parte sa Mindanao among itunol kaninyo sa pagpadayon sa atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: alas 5:35 na.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok pa, wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo dito siya, lama dito Yaki. makakabang din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 higala nga to ang oras. Oga karon nato sa sayro ng presyo sa mga palalithon sa merkado publiko kagahapon nitong adlong Lunes nakurat ang dagang mga pasahero tungod sa kamahal na sa pamasahe mga higala sa mga bus, mga public utility vehicles sa uguban pang mga sakyanan pampubliko.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Wa nakapanganda mga higala kay late nila na sayran nga epektibo na di ay ang pag-aproba sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagtaas sa singil sa pasahe. Nakurat ang mga niadtog Davao ug ni Uli Idris Dakbayan mga higala oy. Uga sa mga silingang dapit ingon man diya Spangil Bay. Kaya epektibo na dayon na itong Lunes ang maong fare increase. Sayro na to presyo sa merkado publiko may gala kay nakaapekto usab kini sa presyo sa itong mga palalito ng pagtaas sa singil sa pamasahe tungod kay gipatong man sa mga negosyante ang ilang gasto sa transportation expenses sa ilang mga produkto. Pinagay sa itong kobang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Maigbuntag ka Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
8: Mga katinig, mauni ang mga nag-unang presyo sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado karon. Regular nga presyo sa manok, sa one whole chicken, mapalit sa 200 hangtod 220 pesos per kilo sa mga chicken parts. Ang chicken wings, 230, drumstick o legs, 230, thigh, 230, breast, 240 kada kilo, isaw o tinae, 180, gizzard o batikulon, 160, chicken at thigh, 180 per kilo. Sa karning baboy, mao kini ang presyo gikan sa mga meat vendors by parts o per kilo. Ang tiyan 320, perna 300, abaga 300, pork chop 320. Ang maskara nasa 260, spare ribs ang nasa 260 kada kilo. Ang ulo o maskara 280, ang tiil 260, bukog 260 o atay ang nasa 250 pesos per kilo. Sari-sari 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod, 380 hangtod 400 ang kilo. Beef shanks 380 hangtod 400, steak cut 420 hangtod 460 ang kilo. Buto-buto o ribs 280 hangtod 300 ang kilo. Ground beef o giniling 380 hangtod 400 ang kilo. Og mao kana ang mga presyo karon sa atong mga komon nga karne at sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Junior Rafi sa pinakahuling update mga katinig gikan sa merkado publiko sa Dakbayan sa Kinapawan. Diya usab sa merkado publiko sa Dakbayan sa Tanggob o Gusamis City mga higala. Mas barato ang ilang presyo sa isda dito kay naraman sila dumplings bye-bye presko pagayod kaayo. Tamis ra baning presko mga higala nga isda no. Lamian kayo ga ato ang tulahon. Tula paksiw. Nilaga gipusil. Sugba. Sa to tula kinilaw. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang nga mga balita mahigala, balita gikan sa may SJA bar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang report gikan dito sa Palma area. Tanawon sab nato ang update mahigala, may kalambigitan na sa hinitabong shooting incident sa may SJA bar kung diin isang patay o isang naangol sa pagpanglutang na itong nilabang adlaw gasunog ni Tabo sa may Minsayap, Cotabato. Detalye sa balita, pinagi ni Tinig 11, June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June, good morning!
9: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dalawa katao ang binawian ng buhay habang dalawa naman ang sugatan kasunod ng naganap na salpukan ng dalawang motorsiklo kahapon ng madaling araw, Setyembre 29, 2026, sa Quezon Avenue National Highway, Barangay Poblacion 1, Mitsayap, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ng Mitsayap PNP, nakilala ang mga nasawi na sina Mark Nathaniel Harbiliza, 21 anyos, binata na residente ng Barangay Upper Grad 1, Mitsayap, driver ng Honda Click 150 na idiniklarang patay sa lugar ng pinangyarihan o dead on the spot, at ang 17 anyos na pasahero naman ng nakabanggaan nitong Mi 125 na si alias Ana, estudyante na residente ng Alameda, Cotabato, na idineklarang dead on arrival sa ospital. Sugatan sa naturang insidente ang angkas ng Honda Click na si alias Loren, na residente ng Barangay Agriculture, Mitsayap, at ang 18 anyos na driver ng Mi 125 na si John Michael Dalmacio Calugdan. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na magkasunod di umano at patungo sa isang direksyon ang dalawang motor nang pagsapit sa lugar ng pinangyarihan ay mabilis umano ang patakbo ng Honda Click at bumangga sa likurang bahagi ng Mi 125. Rumesponde sa lugar ng insidente ang mga kawanin ng Mitsayap Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa Dr. Amado Diaz Provincial Foundation Hospital ang mga biktima. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng traffic section ng Mitsaya PNP ang dalawang sangkot na motorsiklo para sa wastong dokumentasyon at investigasyon. Samantala, isang Wi-Fi installer naman ang timbog sa ikinasang drug bypass operation na alauna imidya ng hapon kahapon na Setyembre 29, 2026 sa Sitio Upper San Mateo, Bakong, Barangay San Mateo, Aliosan, Cotabato. Sa ulat na inilabas ni Police Major Jennifer Amutan, hepe ng Aliosan Municipal Police Station, nakilala ang nasakoting suspect na si alias Anthony, 25 taong gulang binata Wi-Fi installer na residente ng Purok 3, Barangay Lower Glad, Mitsayap, Cotabato. Nasamsam mula kay alias Anthony ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu at 5,000 pisong marked money na ginamit sa operasyon. Bahagi di umano ang San Mateo Aliosa na sa pinagbebentahan ng naturang suspect ng illegal na droga. Nakapit na ngayon ang suspect sa custodial facility ng Aliosan PNP at nakatakdang sampahan ang kasong pagdabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat sa update, June Villasoto, gikan dito sa P-Palma area. Sa Bangsamoro Autonomous Region, mga higala, usang patay samtang usaw-usab na ang lahangol sa inetabong pagpanluthang kagahapon sa buntag sa may barangay Ulandang na Balawag Special Geographic Area. Sa kasamtangan, ang mga biktima padayon pang ang naangol nga biktima padayon pang giimbestiga padayon nga nagpaalim sa samad pinusilan na niini samtang ang usaw-usab nga namatay, gikwa na sa iyahang pamilya.

0: na sairan nga dead on the spot ang usaka ustad sa samtang critical usabang kauban na niini sa diyang gilutang sila sa may provincial road sa barangay Ulandang sa nabalawag kagahapon na kung diin si ustad si Ibrahim Sanday Madidis. Umas na ilhan isip bapa bla imam sa usaka masjid sa Sharipa Masjid Sharipa Auliyah. Critical usabang iyahang kaubang si Ustad sa Salindab Madidis alias Boy Barong. Sigun pa sa mga pariente sa mga biktima, nagatindog lamang ang duha sa mga biktima daplin sa provincial road. Sa diyang kalit lamang ni Duol ang wa mahilang mga sospek o giluthang kini sa makadaghang higayon. Ang mga biktima nakahiagom og samad pinusilan sa kilalaing parte sa ilang lawas o paspas kining gidala sa Balay Tambalanan apan gikataho nga dead on the spot ang usa ka ustad sa kasamtangan nagpadayon pa ang imbestigasyon para mas matino kung kinsa ang responsable o kung sa motibo sa maong krimen.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Balita gikan dito sa Pangil Bay sami-sami sa Occidental kung diin na wanted person nga dugay nang nagtago-tago ang nasikop usaba sa mga otoridad. Detalye sa balita pinagi sa kaubang Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Takpan sa otoridad ang usap ka 54 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong cattle rustling o pagpangawat o baka na itabo dito sa may barangay Baluarte, Taguloan, Misamis Oriental. Alas 8.30 punta dito nakalabay nga September 29, 2026. Gila ni dakpan nga si alias Miok, matod pa operator kini sa Osaka Sommel o nadakpan sa iya sa tracker team sa Sapad Municipal Police Station kaban ang mga intelligence operative sa Taguloan Municipal Police Station. Ipatuman bato kaniya ang Osaka warrant of arrest sa kasong pagpangawat e din gi-issue dito nakalabay ng September 29, 2010 sa Regional Trial Court sa Branch 21 sa Kapatagan, Lanao del Norte. Irekomendar ang piyansa nga 36,000 kapesos. Gipaybar usab ang suspek sa iyahang sa hinungdan sa iyahang pagdakop o sa iyahang katungod sa pinulungan nga iyahang usab nga masabdan. Uban ini gidala siya sa Sapad Municipal Police Station alang sa booking o documentation sa dili pa itugyan nga to sa Lanao del Norte sa District Jail. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaya nga salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update, mga katinig, samtang sa pika sa bahin, gikan dito sa Lanao area. Naharang sa mga otoridad ang usa ka ambulansang gigamit sa illegal nga operasyon na pinaagi sa pagbiyahe sa mga illegal nga kargamento, particular ang smuggled cigarettes. Duha usab ka mga sakay niini ang pasahero o usapang alalay niini ang nasikop sa mga otoridad kung diin kapin na 1.8 million pesos ang kantidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sulod mismo sa maong ambulansya. Sigon sa Second Provincial Mobile Force Company, ang maong ambulansya gipanag-iyahan sa usa ka local government kung diin gikan kini sa Sultan Naga Dimapuro padulong unta sa Kapatagan, Lanao del Norte. Naharang kini sa usa ka checkpoint sa Purok 1, Barangay Bansarville 1 sa Kapatagan, Lanao del Norte. Humana kadawat ang report ang mga pulis nga nasa checkpoint nga dunay muagi nga usa ka ambulansya gigamit sa illegal nga transaksyon. Oga dito sa dihang gisita ang maong ambulansya. Nakitaan ang nasa 22 ka mga master cases sa New Far Red cigarettes, 5 ka master cases og sa lain pang mga klase nga mga sigarilyo. Tungod walay gikapakitang igong dokumento ang driver niini og ang iyahang alalay, giaresto kini sa mga awtoridad og karon nakadetine na sa detention facility sa Kapatagan Police Station. Wa gila ang mga suspect pero dunay pangidaron na 31 o 19 anyos nga parehong taga Purok 8 poblasyon Sultan Naga Dimapuro sa Lanao del Norte. Sumala usab sa PNP Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nga padayon pa ang ilang hugot nga kampanya maikalambigitan sa smuggling operation o ilain pang mga illegal nga aktibidad. Giawhag usab sa opisyal ang publiko nga i-report ngadto sa mga otoridad ang unsamang makitaan nga mga suspected nga mga dili maayong nga mga hinimuan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 higala ang ato ang oras. Samtang sa pika sa bahin sa dugang nga mga balita mga higala

Balita gikan sa Davao Occidental, gikumpirma karon sa mga otoridad sa Davao Occidental nga adunay naitabong mga bahad sa mga pipila ka mga eskwelahan hinungdan nga gihugtan nila ang pakig-alayon sa mga school heads sa managlahing tunghaan sa Balita Davao Occidental. Nakadawat og online threat sumala pa ang Lacaro National High School, Mariano Peralta National High School, ingon man ang Fishing Village National High School ug Tubalan National High School. Sa mga posts nakabutang usab, ang unang target sa pagpamusil sa Lacaro National High School. Gawa sa maong tunghaan sa Balita, lakip usab sa gihulga ang Digos, ang pipila ka mga eskwelahan sa Digos, Davao ug sa Tagum. Sa kasamtangan, hugtanan ang gipatuman sa seguridad sa mga kapulisan o ingon man sa mga school authorities. Aron na maprotektahan ang mga magtutungha, ingon man ang mga magtutudlo o

0: 5-in-1 coffee.
1: Unya sweeter, ha?
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imo hantiin.
3: Ang imo hantiin ko.
4: Oo.
3: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
4: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Dunay 6 ka minuto na lamang nahabilin sa tong tulumano nga Tinig ng Bayan. Dugang nga sa pagatod sa mga balita mahigala, mga balita nga lokal o nga balita sa ganunay nga parte sa Mindanao dito sa may Misamis Occidental gikatakda karong adlaw, September 30 ni Clarina Mayor Risa Waminal de Los Santos ang iyahang State of the Municipal Address kung nga diin. Ipahigayon kanya alas 3 karong hapon sa Municipal Ground sa New Municipal Building Barangay Poblasyon 1 sa Maonga Lungsod. Sumala pa sa alkalde iyahang i-report ang ngadtos katawhan ang iyahang mga nahimo sod sa isa ka tuig ug usab ang mga plano niini para sa mga mosunod tuig. Sentro sa iyahang State of the Municipal Address ang hisgutan ng seguridad, kalambuan sa munisipyo o ingon man sa umaabot ang mga plano niini para sa kalambuan sa katawhang Clarinon. Iawag usabang tanang mga mulupyo nga maminaw o mutabang para sa paglambo sa ilahang munisipyo.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Dugang balita mahigala, lain pa nagpayuta sa illegal nga droga na aresto usab dito sa Misamis Occidental, particular sa lungsod sa Aluran. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Renz Sumalino gikan sa 87.7 Joy FM Pangil Bay.
6: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Estado ang usa ka 45 anyos nga driver aton sa gipahigayon drug bypass operation sa kapulisan dito sa barangay Lubugon, Aluran, Misamis Occidental, September 29-2026. Gila ang suspek na si alias Ugoy, usa ka driver o residente sa nasampit nga barangay. Giklasifikar siya sa kapulisan isip street individual. Recover gikan kaniya ang 7 ka putos nga gito ang shabo nga may gibugaton nga mukabat 1 gramo. Mao gibanabanan ang kantidad nga 6,800 ka pesos. Nakuha usab ang bypass money ug uban pang mga gamit. Matud pa gipangunahan ang maong operasyon sa Aluran Municipal Police Station. Matud pa kauban ang PDEO ug ang PIU sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Kauban usab ang 1st PMFC ug ang 10 o 2nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Giko din usab kini sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Anana sa kusodiya sa kapulisan ang maong suspek sa Aluran Municipal Police Station. Samtang ipahigayon ang tukmang disposisyon, gagawin kaso ipasaka batok sa maong suspeksado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa mga update samtang sa Pikas Bahay na makwit ang dagang mga mulupyo sa barangay o sa kabarangay sa Sarif Agwak, Maguindanao del Sur. Kini sumala pa tungod sa grabing atensyon sa panagtagbo sa duha ka mga magkalabang armadong grupo sa sityo Mungka sa barangay Kuta. Sigon sa reporta sa mga mulupyo nga namakwit, nahadlok sila nga maipit kung adunay panagsangka nga mahitabo tali sa duha ka mga magkalabang armadong grupo. Nanawagan usab sila sa mga ahensya sa gobyerno, particular sa pulis ug militar, nga paspas nga mulihok aron sila maprotektahan. Sa iyang post usab sa iyang social media account, gipamahayag ni Sarip Agwaka Vice Mayor Dato Hoping Mitra Ampatuan Jr. nga walay

0: ka-report nga panagsangka tali sa armado nga grupo o gaayahang. Gipang himakak ang maong report niya adunay nahitabong panagsangka. Si Sharif Agwak, Vice Mayor Ampatuan, nagasulti nga ang pagkalat sa mga balita sa social media fake news sa lamang kini. Apan, sumala pa nga padayon usab nag-amping ang ilahang katawhan o gani nagpadala na og inisyal nga matabang sa mga naapektuhang mga pamilya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa ating balita dito sa Cotabato City, gisunog sa City PNP ang naas sa 110 boxes sa smuggled cigarettes nga multon menthol cigarettes. Human na kini ilang na kumpiska sa gipahigayong nga mga operasyon. Gihimo ang pagsunog sa mga ilegal nga mga sigarilyo sa Purok Hidaya sa dam site sa barangay poblasyon na 9 sa mga syudad sa gihimo ang maong pagsunog isip pa pagtuma na sa gipagawas nga court order nga may criminal case sa number 2026-18027 gikan sa RTC Branch 27 sa Cotabato City kung nga diin gimando nga dapat sunugon o gubon ang maong mga smuggled items ilawom sa probisyon sa Republic Act 10643 kung napaglapas sa tobacco law. Samtang ipamahayag usab sa Police Station 2 nga ang duha ka mga suspect nga nailhanga sila si Hamid Manday o Parahudina Manday guilty sa pagpayuhot sa maong ilegal nga mga kontrabando.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala, wala kita igong oras sa unang bahin na sa Tulumanon sa Tinig ng Bayan. Dagang salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa itong programa sa ngalan ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok. Musunod na si kaubang Tinig 40 Ruby Padilla Season og Tinig 2 ka Romy Ilusfa. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Anga lagi.
5: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko kay mopalit na kog ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas at kung naman kong mga wak-uwat ka ng pangkupi na wala ko siya
6: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
8: Isayos ang ating mga orasan na isang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
9: Laging subaybayan
1: ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 30 sa bulan sa Setyembre. O medyo, kumusta na itong klima, kaubang 40?
1: Padulong ko din hi, kaubang 2 kilom-kilom na pod. Ingon gani sa driver nga nasakyan ako. Siya, mura na pod ni kaulan nun.
0: Basa nun ta, og muulan para malipay ang ato ang mga tanom. Og siyempre, tungod kay kasagaran kalaghanan sa ato ang mga citizen, mga mag-uumaman, malipay yes. Pod kay nagahitabo kini at a time nga adunay dakong hulaw nga gideklara ang ato ang gobyerno.
1: Yes.
0: So dako nigtabang. Hopefully. Pero makahadlok niya hapon. Kay kita, nagatanong man tag mga mais, no? Murag kuyaw-kuyawan niya hapon da kay basi og muulan og isa, duha kaadlaw sa usa ka semana unya. Isa ka semana lang nga walay ulan tungod sa heat index nga taas
1: ugana
0: kayo.
1: Ugana dayon.
0: So, maabot ko 42 ang heat index so far sa akong na-monitor dari sa probinsya sa Cotabato.
1: Yes. O kita mas bugnaw-bugnaw pata din hi. Kaubang dos, no?
0: Compared
1: to... Yes. Nga, maingunin mo murag ilang description. Mapasas na daw ilang panit. Mm-hmm. Kung pila kaadlaw nga way ulan, no?
0: Mm-hmm. Usa ta magpalawig sa ato ang mga discussion sa mga issues nga nakahitabo diri sa nasud ug sa ato ang lokalidad. Ato usang pasalamatan kining more than 400 ka mga professors, teaching staff, non-teaching staff ug mga uban pa nga mga empleyado sa Davao del Sur State Uy. College. Kaya gahapon pang adlaw, nagsugod ang ilahang duha ka adlaw nga aktibidades diha sa LI
1: wow.
0: Gym.
1: So kinahanglan po na o matawag natong relaxation o breathing space, no? Ang mga magtutudlo o mga teaching, ng teaching personnel, kaubang dos. Kaya labi na kaning pag... advent sa K+12 maglisod og ginhawa ang mga magtutudlo kaubang dos sa kadaghan sa mga kinahanglang i-report kinahanglan sila mo send og mga report sa national pertigyon maingon ganing uban nga wa nay panahon bisan sa ilahang mga anak or sa ilang mga bana kaubang dos tungod kay grabe si teacher no yukong yuko sa trabaho.
0: Maraga team building activity ang ilaha diha pod mo pumarag break pod sa tama tong ingon nimo sa
1: mental health po na kabang psychological debriefing
0: na sila mga dula-dula mga pa contest
1: wow.
0: No so daghang salamat sa inyong pagpatronize sa LA Resort Hotel and Recreation
1: wow.
0: Center. Hope you enjoyed your stay. Yan, continue to enjoy your stay hangtod da karong adlaw.
1: Yes, og speaking of Eli, syempre naapoy kape dito ka ubang dos. Nakaabot ba dito ang kape sa Yaki?
0: Oh, syempre.
1: 7-in-1,
0: sa kantin og sa
1: 5-in-1, 3-in-1.
0: So, nahisgutan naman na katong mga ginikandihan nga nagaandam para sa ilahang mga anak nga papamahawon. O sa mutong nga sa eskwelahan na sige, magkapi-kapi ta og ayaw nyo kalimti gayod, no? O sa ninyo mo pagkahuman og pamahaw. O sa mula ka mga kabataan paingon sa eskwelahan, paimna gayod niya ng Kiddy Yaki Vitamins. Kay basta Yaki, yummy. 40.
1: Yes.
0: Nindot kayo ang hitabog hapon because everybody was expecting dunay fireworks sa diha sa impeachment trial ni VP Sara Duterte with his brother, younger brother nga si Sebastian Duterte ang mayor sa Davao. Maoy gisalang nga testigo unsay mga take nimo ato?
1: Yes, ang tanaw nato kaubang dos no. Murag calculating. Gina-calculate pero kung naamay may mga pangutana unsay nag-gain oh unsa kunoy nag-gain
0: sa prosecution
1: no sa maong trial kagahapon gani og kang kinsa daw ni pabor ang statement o ang mga gipamahayag ni Mayor Baste Duterte no So naay mga nagkadaiyang tinanawan kaubang dos. Naay mga giamin dili kaayo siya hard sa pag-resist kaubang dos, no? Sa transaksyon gani mas iya pang ginungagan nga ang figure higher, no? Ang kantidad mas mas higher, no? To the tune of 34 million sa GenCorp, no? Kung asa dadon ang maong ano ang maong pag-amin, except magiingon niya nga wa siya kasayuran na involved yang magulang, kay wala man nag-appear sa GIS, no? Pero siyempre sa mga ordinary ano hindi ba nag-uusap ang magkakapatid kaubang dos, no? Kung gitawagan ba siya sa iyang magulang regarding aning transaksyon, mabuti yang ingon nga wa daw, no?
0: So unsa na to pa lalo man og hisgot kanang content or essence sa iyang testimonya, gusto po ako i-point out kadtong demeanor, no, ani Mayor Bastid Duterte diya sa korte, no? Ang iyang projection siya ang kagalingon was very confident.
1: Yeah.
0: No? In fact, ang iyang mga answers short but straightforward.
1: Brief, yes.
0: No? Yes, sir.
1: Mugbo. Pero, kumbaga, may punch po ba? Mauto nga ingon sa uban o di murag na hasi daw ang ano. Si Teodorte or inya anak lagi yun mangutana si Teodorte.
0: Pero I would not buy that idea kay ilata kay Teodorte. Dati niya nga spokesperson sa Supreme Court unya sa kategori. Dati po ding flag lawyer. Veteran flag lawyer ni. So I don't think mahasi siya. But of course, siyempre, accord lang nila ang courtesy nga worst ay mayor ay city mayor ingan lang siya ginatanaw, but unsay na prove, what have been proven, murag generally wala may nurong doing na prove.
1: Yes,
0: ingon kay tungod po sa line of questioning. So ang line of question sa mga except siguro katong kang Risa Hontiveros, somehow it was a probing question. All other questions, bisag katong question ni Tulfo, kay si Tulfo was one of those who raised questions, murag wala may probing question. So matod pa nimo, murag calculated. Somehow I agree na calculated po ang mga questions. Siguro
1: pero kaubang dos, usa ka butang dito na-establish ang konflikto o nahimo siyang deklarado yun nga hostile witness sa pag-amin mismo ni Basti nga una, siyempre, iyang igsuon si BP Sara. So, naagyo'y koneksyon, no? Una siya, kaya usa sa reason sa pagiging hostile witness. Giingon po niya nga pamulitikal ang impeachment para harangin sa 2028 ang pagdagan sa iyang magulang, no? O nisipot lang siya ang rason tungod sa sabina maunga gitugtan gyud or gideklara ni Chief Escudero ang paghimo sa iya as hostile witness. So kato ang unang na-establish na there's conflict.
0: Kwarenta balik ka na ito na unya, palaluman pag ito na paghisgot, kay importante, kayo ning isa na ito kahisgotanan na taliwala ni aning hulaw nga atong giatubang nga matod pa moabot pa bisan sa second half sa sunod nga tuig. Usa sa mga pinakaapektado ani, as we earlier said, kining mga mag-uumag yun, especially kining mga rice producers nga nagasalig dako kayo og requirement sa tubig, digasigayad sa tubig ang ilahang yield. Now, nasa linya, mga katinig o 40, ang presidente sa Cotabato Irrigators Federation nga si Mr. Dante Codal. Sir, mayang buntag o welcome sa Tinig ng Bayan. Hello.
1: Good morning, President.
0: What's happening? Kini siguro dapat na ito na nang i-junk na, ilisa na ito na. Something is wrong with our connection, no? Technical, pero hello?
1: Hello, Sir Dante.
0: Hello. Hello. Yes. Hi. Po. Okay. Choppy po kayo. Naririnig niyo po kami. Nardungog din mo.
1: Hello.
0: Hello.
2: Wala-wala kasi ito sa akin ba?
0: Ah, ganun ba? So, wag ka problema tayo. Sayang kasi napakagandang topic yung pag-uusapan natin. But baka mayroon kayong, can you move a little para po makasagap ng signal.
1: Magandang signal.
0: Magandang signal.
2: Nako. Makasagap.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yeah.
2: Sir,
0: Better na po. Better. Pero medyo choppy pa rin. Anyway, i-try po natin. Unang-una po, ano po yung epekto ng tag-init? Itong specifically, itong El Nino. Dahil bagamat mayroong mga contingency plans ang ating gobyerno, ay sa level naman po ng ating mga magbubukid, na feel nyo ba ito? At nakikita nyo ba na yung mga contingency plans ng ating gobyerno, if nakarating man sa inyo, ay makakatulong upang maibsan yung kakaharaping crisis ng ating mga magbubukid, especially sa mga palay farmers?
2: Sir, dito sa ating, dito sa NIA, Libungan River Irrigation System. Sa ngayon, sir, kaya-kaya pa man ang tubig na papunta sa aming mga batakan. Pero mayroong konting pagkukulang na po, sir.
0: Mm-hmm. Kung sinasabi mo may konting pagkukulang, masasabi ba natin na kahit estimate lang, ilang porsyento ang kulang kumpara sa dati nyong i-enjoy na water supply? 25% ba? 30% ba ang nawala? Or whatever?
2: Sa ngayon, sir,
0: Hello, sir. Medyo putol-putol ka. Sa ngayon, ano po?
2: Mga 10,000 meters kami dito sa
0: 10,000 liters?
2: Ay, hindi
0: po. Ano sabi niyo? Hindi po kasi malinaw. Siguro, let's try to re-establish sa connection, kay sayang ato ang oras sa Guwapo ba unta ang iyahang mga what about this time? Hello, sir. Wala, yun. Anyway.
1: Hello, Sir Dante.
0: Mangita tawag lang yung pamaangi. meantime, Colinta.
1: Yes. So,
0: balik ka lang itong hisgutan kay nindat kayo. Una, na kayo yung mga ginaingon ni mo, nga mga gula, niguwas dito sa...
1: Yeah, nga una, na-establish ang conflict of interest, kato ang unang panglantaw, no? Ikaduha, na-lock-in ang GenCorp contracts nga from 33.2 million gi-admitar o mas gi-pataas pa ni City Mayor Baste, no? Kaingon niya hindi, gi-check niya 34.2 million. Kahapon, matod pa niya, 19 ka kontrata nga worth
0: dili 15,
1: no? So murag candid siya nga confident nga dili ana ang data, no?
0: Yeah.
1: Oo, so kato may sense of correction. 13 tapos
0: 19 procurement contracts.
1: Yes. Unya
0: imbis 15 lang, tama ba?
1: Oo. So from 15 giingon niya nga 19, pero 30 day 30 man gahapon ang kaubang dos, no? Phil Gips chief Lendel Supenya ni ingon nga 15 nga kontrata nga so dito na ikonflikto sa ilang data, pero isip si Baste Bangyod ang head sa procuring entity, mauto yung deklarasyon nga mauto ang data nga iyahang napirmahan last nga niabot sa iyang na mesa kaubang dos, no?
0: Ang sa ka mga dakong pangutana nga nagtangag og dakong ganti nga kiningalan nga Jaime Cruz, sa kining pangalan nga Jaime Cruz mao ni ang special envoy ni dating presidente Rodrigo Duterte didto sa China. So giamin ni Baste
1: nga friend sa iyang papa.
0: Nga amigo sa iyang papa, kining si Jaime Cruz, nga special envoy sa China sa panahon nga presidente si PRRD. Karon ay adunay common numero siya si Jaime Cruz ang common denominator ni aning mga Duterte members sa Duterte family, kaya giangkon ni Baste nga close friend siya sa iyang papa ug well-known businessman sa Davao City. Ang common denominator ay si Jaime Cruz tungod kay
1: maliban sa silang tulo ka
0: upat, bang dos
1: upat
0: maliban sa papa
1: Sara,
0: si Sara
1: ug siya
0: si Baste ug si Pulong.
1: Okay.
0: So adunay business partnership sila sa upat ka mga magsuon. So but nothing was proven wrong. Unsa may unsay problema dai kung business partner me. Oh. Ang na-prove lang dito katong conflict of interest as you have said. So nagbabalik po sa linya si Ginoong Dante Codal, ang presidente po ng
1: Cotabato Federation of Irrigators Association.
0: Magandang umaga po uli. Welcome back.
1: Hello, wala. Sir Dante.
0: Wala,
3: yes, sir.
0: Ayan.
1: Aha.
0: Ayan.
1: Nice.
0: Malinaw na po. Hello. Kamagan po.
3: Hello, sir.
0: So, nasa ano po tayo ngayon? Hindi na po linya ng telepono, kundi messenger na po tayo. Kanina po sinasabi nyo na tinatanong pala namin kung about ilang porsyento na yung decrease ng water supply sa ating mga irrigation. Kasi you are talking not only as a Libungan Bay sa irrigator association president, pero as a federation.
1: Sa buong Cotabato.
0: Sa buong Cotabato po. Kumusta naman din po?
3: Sa ngayon, okay pa naman, maganda pa naman po ang dalawin ng tubig, supply ng ating tubig, sir.
0: Pero sinasabi nyo, mayroon ng decrease dyan sa Libungan? Kanina sinabi nyo
3: sa ngayon, sir, hindi pa naman namin na nararamdaman dahil almost 10,000 hectares namin ang napatubig ka naman. Kumpi na lang ang naiwan, sir.
0: Tining ko rin ma-remember ko, meron kong binanggit na ang North Cotabato is yes. One of the biggest producer of rice sa buong Pilipinas.
1: 95 metric tons, base kini sa Bureau of Agricultural Statistics na data based sa atong research, no? Pinakadako siya, pinakamalaki siya, Sir Dante, na producer with 95,000 metric tons po. So, tingin ba natin, sir, nakatulong ang pag-ulan, dala ng mga bagyo o kaning tawag na itong low pressure area na ito?
3: Sir, makakatulong din yung mga yun. Ma'am.
1: So, what if, kuana, sir, kanang maabot na ang panahon nga on the stride na gyud ang El Nino, nga wanay ulan-ulan, no? Unsay projection ninyo, ani sir?
0: Ano mga paghahanda
1: ninyo? Mga paghahanda ninyo. In case na wala ng pag-ulan, wala ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, syempre mag-iiba po ang klima natin, no? Ano pong mga paghahanda ng Irrigators Association, sir?
3: Actually, ma'am, mayroon kami kagagawan na meeting, pagkatapos mayroon kami ng emergency meeting pag mag-epekto na po ang El Nino. Ano ang gagawin po ng National Irrigation Administration, lalo-lalo na dito po sa Libungan River Irrigation System, kung kaya pa ba supplyan yung ating mga area, lalo-lalo na sa atin dito sa West District of North Cotabato is meron tayong 10,000 hectares sa national yun po ba, national system. May iba pa yung ating mga communal.
1: Yeah, sir. May data ba tayo, sir, kung ilang ektarya talaga ang planted ng palay natin sa buong Cotabato province na under po sa Federation ng NIA as per monitoring po ninyo, sir?
3: Actually, sir, wala ako ngayon nawak na kita, pero as per dito sa mga kuwan namin, sa lahat na downstream at saka dito sa gitna, ang upstream na lang namin ang hindi na kalinan. Mga upstream na lang po, ma'am.
1: Yeah, back to you, kasamang Ron.
0: Hindi ko po maintindihan dahil medyo may problema talaga tayo sa signal. But sa ngayon po sinasabi ninyo na hindi pa naman bumaba yung supply ng tubig sa ating mga irrigasyon, though of course expected ito na bababa dahil sa proclamation mismo, announcement mismo ng Department of Agriculture. Now, maliban po dito sa problema sa patubig, ano pa yung mga kinakaharap ng ating mga magpapalay sa kanilang bukirin?
3: Actually, marami tayo mga piste na tayo dumarating din yung sumura, mayroon din tayo na pagdating itong mga black bag, yun na lang po ang ating mga problema.
0: Mm-hmm. Sinasabi po ng gobyerno, nakapanayan po natin sila, specifically ang Department of Agriculture, pati na rin ang PDR, ang PDRRMO, na mayroon silang mga intervention in preparation dito sa tagtuyo. At sinasabi na mayroon silang mga libre na mga resistance or anong tawag dyan?
1: Resilient
0: na mga variety ng mga pananim na nakahanda na raw, nandyan na raw sa kanilang mga bodega para ipamigay sa mga magbubukid. Kayo ba ay kinukonfirm ba ninyo ito? Nakita na ba ninyo? Meron na bang mga miyembro ninyo na nabigyan nitong mga seedlings na intended para sa drought?
3: Sa ngayon, sa mga pamantapin na tatanggap na mga balita regarding yung mga ganyan na mabili. Pero lahat na mga hiring namin dito ay nabigyan nyo ng kunhi yung regular na bili galing po sa authorized worker.
1: Sir Dante, bago lang din, nakapanayam ng tinig ng bayan ang National Food Authority, Cotabato Province Director, no? Sabi ni Sir Balbin, handa silang bilhin ang lahat ng ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka dahil hindi na sila kumukuha ng imported rice, no? In as far as NFA is concerned.
0: Sa presyo na 27?
1: Sa presyo na 30 pesos kasamang Romy, okay. No? So, yun ba sir, kung handa ang pondo, although sabi niya, ito ay time-bound kung hanggang saan magtatapos ang termino ni BBM, no? Political or what? Pero ang punto, handa ba ang ating mga magsasaka given sa ganong pronouncement ng NFA na bibilhin nila ay puro locally produced rice? Handa ba tayo as nasa Irrigators Association, sir?
3: Actually, last draft, is napuno namin lahat ng bodega nila. O sobra-sobra pa, yung iba nga hindi na mabili. Dahil wala nang pagkartahan, sabi nila puno ng bodega. Mm. Pero sa ngayon, kung totoo yan, hindi ko pa napanayin din yung National Food Authority regarding yung sa price nila. So kami na mga magsasaka, kung totoo yan, ay babalik kami po sa ating National Food Authority para sa ganon masuklayan namin sila ng nalay po, ma'am.
0: Aha, kung totoo yan, sinasabi po ninyo. Pero sa palagay po namin, hindi naman siguro magsisinungaling itong NFA sa kanilang announcement dahil relatively po, kumpara mo sa nakaraan, mas attractive itong presyo nila ngayon dahil 30 pesos, do hindi namin alam kung sa punto de vista ng mga magbubukid, tama ba, yun ba ang fair price yung 30 pesos. Ang ano lamang po requirement nila ay dapat yung magbibenta sa kanila ng palay ay rehistrado sa RSBSA. So sa inyong yung mga members po ay rehistrado ba sa ano RSBSA?
3: Yes po sir, rehistrado po lahat ng aming mga miyembro.
0: Mm-hmm, good. So ang problema lang dito yung hindi rehistrado. Anyway,
3: yes, sir.
0: Mayroon po kayong gustong ipaabot sa ating pamahalaan, be it the NFA or Department of Agriculture, National Irrigators Administration?
3: Sa ngayon, sir, magkakasalamat tayo sa National Food Authority kung ganun po ang kanilang palay price, buying price, ay maraming salamat at yan ay aming i-agenda sa aming system management conference dito sa NIA para malaman ng ating magsasaka para sila ay magbenta ng kanilang produkto sa National Food Authority.
0: Mm-hmm.
3: Regarding naman dito sa National Irrigation Administration, pasalamat po tayo sa kanila. Hindi nila tayo pinapabayaan regarding doon sa supply ng tubig at palagi nila weekly ang kanilang monitoring kung ilang liters per second ang binibigay na tubig. Sa ngayon, ang supply ng tubig ng Libungan River Irrigation System is okay pa naman, sir. Magandang umaga po sa inyo, sir.
0: Okay, maraming salamat po, Ginoong Dante. Kudal?
1: Yes.
0: So,
1: maraming salamat, sir. Sana maabot talaga yung projection na 95,000 metric tons sa kasamang Romy kasi last year yun ang produce, no?
0: Ang problema, so, ang problema magudan eh, kay ang ato ang NFA, yes. Yung sila itong sa itong interview kahapon nga, okay, daghan sila kwarta. Kayang-kaya nila paliton ang tanan ng mga produce sa ito ang mga mag-uuma. Ang problema,
1: basta mo iris, pasa sa ilang standard.
0: 14% lang man itong moisture content. Ang problema yun, katong ginaingon ni Sir Kudal Ganiha, nga pag-abot sa harvest, ang irason sa NFA sa ilaha, kay dito mangin sila mamaligya, kay mangyawat o dako-dako nga presyo, rasonan lang sila nga walay bakante nga warehouse.
1: So, warehousing problem.
0: Warehousing problem. So, ambot o unsaon kini pag-address sa NFA kay bisan pa o unsa kadaghan pila kasako ng kwarta nga atong ipalit o pila katunilada nga mga dry nga palay kung wala tay warehouse. Murag basic man siguro na kung mag-project ka o gano.
1: Dapat naagyo kay butangan, no?
0: Oh, paliton nga pila kami truck tas dapat ano po, unya na may data na may established nga data as to pila ang volume, average volume o production sa mga mag-uuma sa palay diri sa usa-usa ka probinsya, no? Yes. O sa usa ka region. And so therefore dapat ang ato ang gobyerno is also prepared nga naapay gani buffer dapat. So kung kinahang lang kag 50 ka mga ano nga mga warehouses, basic pakapidan ni himo ni mo 51 52.
1: Yeah. And for now, kung ing ana imong projection, dapat nagakuan ka na, nagapangita ka na kung ang natukod ninyong warehouse sa ingon ni mo 40 o 50 lang. You need to look for another kung kinahanglang rentahan man kaubang dos, no? Mangrenta kay, we are talking here sa kapin 18,000 ka mga membro sa Irrigators Association in Cotabato Province.
0: Cotabato Province,
1: so kana ang data, yes.
0: Unsa ka sa Region 12, unsa ka sa Region 11, yes. O sa Region 9.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Although of course ang Cotabato is somehow compared sa uban the biggest rice producing province, no?
1: Na din niya ang gitawag nga granary daw kaubang dos ug kana mao ang kabakan.
0: Aha. And speaking of mga mag-uuma, kung aduna mo'y gibati nga sakit sa mga tuhod, kung sa padiha nga mga balatian, aduna mo'y mga gitawag og arthritis.
1: Tanang, ayaw mo anang arthritis.
0: Ayaw mo pag-arthritis.
1: Yes, bilongga.
0: Pag-bilongga gold mo, produkto ka na sa Yaki. So basta Yaki, yummy. Yeah.
1: So ato nang buhian si Sir Kudal. Sir, salamat kaayo sa panahon. Hinaot magpadayunong madasigon ug matuki-tukion ang ato ang mga rice farmers.
0: Aha. Sir, naintindihan mo yon. Maraming salamat po sa panahon binahagi
3: niyo. Yes, maraming salamat po, sir.
0: Mm-hmm. Sir, magbilongga kayo. Bilongga gold, yes, sir. Makakatulong yan sa inyo.
1: Ay, yes. At sa mga magsasaka natin na talagang ngulngul na ang tuhod sa grabing pagpanguma.
0: Kanong mga pamaol, logi ka po, higikan sa pagpanguma. Anyway, maraming salamat po muli.
1: Yes, sir.
0: Atos ang paminaon, kinigpipilan ito ka mga pahinomdom.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, yun akong lawas or minti. Kailang lihok, pipiro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: China.
1: Yes. Welcome back.
0: So balikta sa ato ang nabiaan o nakabinbin ganiha sa diheng ni sulod si NIA Federation President Sir Dante Kudal, no?
1: 34 minutos na tayo man lumulabay ang alas 6.
0: So unsa day ipadayo na ko kaubang dos, no? Ang ikatulo daw nga win sa prosecution kagahapon, kaya ang unang win na established nga na ay conflict of interest, ikaduha daw na lock in ang GenCorp contracts sa pag-amin nga naagyod existing yun, naagyod ipirmahan ang o nakasunod yun sa kontrata sa Davao City, no? Ang ikatulo, ang pag-amin kuno ni Mayor Basti nga dapat hindi yun nangyari kung hinahibawaan niya, no? So, kato daw had hinon nga ang iyang igsuon na ay gihold nga stake sa GenCorp, katong iyang gimension nga he would not have allowed the contracts to proceed. So, something meaning naagyod di dapat unta og iya lang nahibaw-an directly from him, no?
1: Ang pangutana, masakong pangutana, granting nga wala siya kabalo. Nga granting nga tinuod ang ining wala siya kabalo nga si VP Sara Duterte, stockholder niya ning GenCorp for so long a time, from 2022 to 2025. Adunay 19 contracts na total amount of 34.2 million. Ang pangutana, di ba? Na ignorance of the law excuses
0: no one.
1: So ang pangutana, wala by accountability issue kay VP Sara. Kay ano man, batod pa ni Baste, wa man siya kabalo nga stockholder niya. But of course, dili magud pwede i-present si VP Sara. Dili siya pwede pugson nga i-present siya as a witness. Kaya that will be violating her right against self-incrimination. But ang pangutana, murag na-prove man. Wala may question, wala may pagsupak nga si VP Sara Duterte ay stockholder nining GenCorp. Og na-prove man pod nga ang iyang korporasyon nga GenCorp adunay 19 ka procurement contract sa
0: city, yeah, sa city government sa Davao City, no?
1: So that alone, is that enough? Tama ba na? Tama na ba na or sapat na ba na para mag-contribute dito sa articles of impeachment nga nagaingon
0: sa Article 2, unexplained wealth,
1: unexplained,
0: no?
1: Wealth.
0: Or failure to divest kaubang dos. Pero kanang pag-ingon niya, kung kahibalo lang ko, dili niya tugutan. So it's already an insinuation nga something wrong had happened, na ay kakulangan sa pagtuki nga unsay connection sa igsuon nga although wala gi-declare sa GIS, pero sa iyang salen nilutaw nga partido siya dito sa maong korporasyon sa food chain.
1: Somehow gusto po nako sabton sa konteksto nga ingon ana nga wala yud kaayo gidutan si Duterte, si Sebastian Duterte sa mga sa prosecution o sa mga senator judges, because dili man siya ang on trial niya ni nga kaso.
0: Dili man ang impeachment, dili man siya ang subject sa impeachment. So, hostile witness man siya, whatever he will say, unsa iyang pamahayag dito, it could either makapagaan or makapabugat sa iyang igsuon nga mao ang on trial.
1: Pero 19 procurement contract from 2022 ba to 2025, 2023
0: at 2, 3, 4. In 5 years.
1: 4 years. Madandag 4 years. In 4 years. tapos ang mga circumstantial evidence sa Moraog lisod, posible man, no? Pero lisod tuuhan nga all the while wala kahibalo si Baste nga iyang
0: igsuon
1: na stockholder dere sa korporasyon nga adun sila'y common friend nga si Jaime Cruz. Si Jaime Cruz partner ni Baste sa usa ka korporasyon nga stockholder siya. Si Jaime Cruz partner ni Sara Duterte sa GenCorp. Si Jaime Cruz sa partner ni Pulong og very best, very close friend ni PRRD, special envoy pa nga siya to China.
0: Anyway. Wow.
1: So ginautong tapod nga ambot, how will they take this? Kaya murag even si Teodorte, Teodorte is a seasoned lawyer, kwan siya, a flag lawyer siya, kining Free Legal Assistance Group, nga gitukod ni the late Senator Jokno, unya sa Supreme Court, dugay po ni siya nag-work sa Supreme Court. Ang iyang designation was spokesperson, but as a spokesperson, siyempre, dili man siya tanang higayon, nag-istorya sa media kung sa mga panghitabo diha sa Supreme Court, he must also have some technical jobs na legal in nature. So, maayo, known og ilado po ding lawyer si Teodorte. But the way he presented ang iyang mga question, mura og as you said, 40, calculated po.
0: So, kung tanawon nato kaubang dos noon ay may bago lang ni come up nga information. Ang City of Davao, Davao City Council ni pagawas og resolusyon, no? Makita nimo ang pulso sa mga nagalingkod sa Davao. Intact daw sila kaubang dos. Intact sila sa pagsuporta tungod kay ang ilang pamahayag, we stand with Baste. Nga political motivation daw, fishing expedition daw, no? Maong papugi points daw sa prosecution. But syempre, sabotable, understandable na siya kaubang dos. Tungod kay even sila. Even sila kung galingkod ka sa konseho, you can always question, teka, kung ing ana nga mga business relationship, maayda kung papel ang konseho nga mupagawa sa iyong observation kaubang dos nga we are already violating, but syempre ang nahitabo karon, they stood with Baste, pinaagi sa resolution nga ilang gipagawas.
1: Mm-hmm.
0: But anyway, that will not be counted dito sa ebidensya. Gipakita lang nila ilang pulso kaubang dos.
1: Mm-hmm. Siguro ano lang na po, kanang expected siya and calculated siya sa konteksto nga this is a legal trial but at the same time a political one, no?
0: Yeah, sa political one, makita na to ang alignment.
1: Mm-hmm. Ang intention na actually is to gain popular support among sa mga katawhan, kana walay bearing na dito sa mga ebidensya nga gisang-at dito sa impeachment court, but of course kana is an attempt to win back the support of the people.
0: Okay. Yes.
1: So political gihapon.
0: so sa politika sa katawhan, kung atong tanawon ang politics for the people kaubang dos, pag amin nga kung nahibaw-an lang nako nga ang akong isuong na si Sara na aday sa GenCorp, dili nako i-award. Pag admitar ka to nga na ay dapat nga dili mahitabo. Pero dili gihapon ma-explain tungod kay 19 yod kahigayon nga ni daog ang usa ka kumpanya.
1: Tapos murag if I am not mistaken, upat kahigayon nga wala kunoy other.
0: Walay bidder?
1: Bidder siya lang yod. Negotiated bid. Murag ako, I'm not in authority to discuss unsa na.
0: Pero
1: mga
0: sa mga negosyante kaubang dos.
1: Hawod ka na kay Geo mga sa una.
0: Kabalo kag unsa ka dako ang Davao, dili lang Davao, bisan gani og moingon tag Kidapawan, Bansalan, kadaghang negosyante nga naga-involve gyud sa pagsubmiter sa ilang bid kaubang dos, no? Kung walay loan bidder lang gyud siya, pagkaon man na dili man na mga spare part kaubang dos ng pananglitan, kana bang talagsaon yun ng spare part kaya walay laing bidder? Maka-question yun ka nga nung walay musukol. Dili ka ha, tungod kay ang nagunit, very influential, o musukol man ka diha, ngawa naman kay kalaban-laban, no?
1: Siguro,
0: so, theories of that kind.
1: quarantine attempt nato nga i-elevate ang discourse, no? Kay beyond the merits and demerits diri sa kaso, kay gahapong adlaw aduna koy kasakay sa sakyanan og matud pa niya gikapoy na sig paminaw anang ani atong ginaistoryahan
0: diri. Dragging na daw kaayo ang impeachment. Oh,
1: ang impeachment. So pare-pareho lang gihapon dano sila. Akong kaning mga nasa Galites gagukod kay Sara mga kawatan manggihapon og kining si Sara mao gihapon matud pa niya arang-arang pa tong panahon ni Rodrigo Duterte kay aduna pay makita nga mga proyekto. So somehow na mao ni ang sentimento sa mga ano, ordinaryo nga mga katawhang Pilipino, kapoy na sige mag-away diha. At the end of the day, pareho lang mo ta ng mga kawatan, ug bisan pag kinsa ibutang ninyo diha, bisan pag anghel ang ibutang diha, pag-abot sa panahon, mangawat lang gihapon. Ingana nakadesperado ang panlantaw sa pipila or kadaghanan natong mga kapwa Pilipino. So, unsay take na to, ana? Personally, ang ako ang tanaw, ana, ano ni, katong giingon ni Carlos Isagani Sarate, nga there will always be contradiction. O, ikaw man siguro to, nagingon, nga there will always be contradiction. And we have to welcome contradiction, kaya doon ito makat-on, doon ito mag-grow.
0: Sa maong contradiction, mugawas ang best idea, kaubang dos, no? So that's why contradiction should not be taken as negative. Importante na, meaning, buhi ang demokrasya, og mas, diha ni mo masala, kung unsay makaayo sa katawan naman ng official should not fear contradiction ka ubang dos.
1: Og adto na po'y contradiction between interest aning mga unsay tawag din digong sa ila oligarchs ang tawag din digong mga kapitalista mga di ba
0: contradiction sa ilang hutong sa ilang interest no
1: versus interest sa katawhan.
0: Yes. So, pana lang ba kay ang katawhan murabag ni abot nga gikapoy na but kung makita nila kaubang dos nga naagyoy in a way kabag-uhan og na-steer no nga naa pa di imigamayng paglaom.
1: Pero sa grabe nga krisis nga itubang sa mga katawhang Pilipino, I don't think dili sila mo decision kung makita sila og kanang tino klaro nga option, klaro nga at na tubag sa ilahang mga solusyon. Although na ay fatigue, kaya nang marag napulaan na kapoy ng mga tao, sige lang istorya ang problema, pero wag yapoy kasulbaran. But once nga na ay opportunity nga ipakita sa ilahang, uy, maudi ay ni ang tubag sa ato ang mga problema, although dili man na kanang overnight nga matubag dayon. So I think mag-change pa.
0: Makitaan nga na ay paningkamot.
1: Mag-change pa siguro ang panlantaw sa mga Pilipino.
0: O okay. Pinaka-importante sa tanan kaubang dos, bisag ikapoy, ma-recharge unta ang energy, no?
1: Pahuway sa. Ayaw surrender.
0: So kuan gyud ni, ginaagian gyud ni sa nasod tungod kay dili man gud ni one way lang kaubang dos nga ang problema na alang sa tao pero it had become a system kumbaga tagos hangtod sa pinaka last cell sa lawas sa ato ang politika sa ato ang ekonomiya. So ubay-ubay gyud ang mamahimong journey ni ani sa Pilipinas sa paghabwa no.
1: Actually, tama man ito yung observation. Bisa kinsa imong ibutang diha, mao gihapon, mangawat lang gihapon because dili man ni problema kung kinsa ang nakalinggo diha.
0: Unsa to ingon nimo, bisag anghel? Clothed in a very white nga sinina. Kung ang butangan nimo, lapukan. Diha nimo siya ibutang, siyempre, magkahugaw-hugaw yun, no?
1: So, ang problema man gud, dili man gud ang tao, kundili ang sistema. Nahimo na gud siyang sistema gud. So, bisan pag anghel ang imong ibutang diha, pero ang sistema bulok, wala ayos ang sistema nga bulok. Bisan pag kinsay mupuyo sa usa ka balay nga gabok, bisan pa og engineer na, bisan pag panday na.
0: Kay gabok
1: na. Pag yapon, gabok yapon. So, anyway, padayon na ito niya itong paghisgot. Mahitungod niya ning mahitungod niya ning crisis sa tubig nga giatubang because of the coming El Nino. Ana sa rin niya, atong kumustahon, kumusta ang atong supply sa drinking water? Ang MKWD manager ba siya? Assistant manager, si Engineer Ramil Condes. Good morning, Engineer Condes. Welcome sa Tinig ng Bayan.
0: Yes, Sir Ramil. Maayong buntag.
2: Maayong buntag naman.
0: Golden Sir, voice man ni ako. Silingan na to ni sa una kaubang dos sa phase 2, no?
1: Sa Sandawa?
0: Yes.
1: Silingan po to sa una sa Sandawa?
0: Yes. Sa una, karon silingan sa lingkuran.
1: Mas maya siguro kini si engineer ni ato. Mag-ilis na lingkuran ng engineer kaya nindot mga ikagtingog.
0: Gani.
1: Ano, engineer, may buntag ka. Kumusta ang ato ang MKWD? Kumusta ang ato ang unsay epekto? Kung aduna na may epekto kining hulaw o kung sa inyong mga pagpangandam because sa gaingon ang mo lala pagyod kining hulaw.
2: Ming, may muntag sa tanan, no? So, sa status ato ang supply diri sa MKWD. In so far, napaman sa normal level ang ato ang water supply. Atong surface water po sa atong dam karon is apa may overflow, no? Mamatong basihan kung wala nang overflow sa dam, medyo nanagin na sa epekto sa atong water supply. And sa atong mga springs, so in so far minimal man kayo kung ano, di man siya taas put kayo o drop sa atong sa production. So kana maingon ato karon sa karon nga level sa bulan is normal pa tong supply dere.
1: Unsa ang inyong worst projection sa supply in the next hangtod siguro second half of hangtod first half of 2027? Unsa yung worst projection ninyo o unsa inyong mga pagpangandam?
2: Regarding ana sir, kinatanaw mo na ito, no? Kaya kung mag 10% reduction sa itong total production na naging epekto sa mga sa itong area, din na namin identified mga areas po na nga possible

0: na 20% na 10 to 20% drop pa sa supply. Unsay implication ani diri sa inyong mga service areas? Which service area ang grabe yun? Mag-expect ang grabe ang epekto?
1: Una-una, dari sa kinapawan, no, doon mga lower portion or lower barangays, layo na sa ato ang water source more. Nakita nga mapiktuhan na yan o labi na itong gagmay o service distribution pipes. Then makilala, since nga ito ang makilala is spring water and surface water nga ito ang supply line. So kaniyang mga kita nga ako nga mapiktuhan. So natay mga ongoing pamanggod nga production wells nga ato kung gina-anticipate na mahumantag before pa ma mabuting ko ano projected El Nino. Okay, na projected na to nga mo panyon siya mo hit by November mo pinakataas nga
0: November this year of course.
1: November, December, January. Eh once nga mo hit ni siya ang ato rabang recovery time taas-taas po na bang need nga recovery time no magbasit na sa first nga kusog nga ulan then mo last po 3 months pa usay tatakarikuda dahil sa atong water system
0: aside sa,
1: mga historical.
0: Yeah, aside sa surface water engineer, dugay na kayo ni gihisgutan na to diri sa ato ang programa even some other ano official sa MKWD that came before you kining drilling dugay na kayo ni ginahisgutan kay that time ay di lang ako ma-remember kung pila. So pila na ka wells ang ato ang na-drill and pila pa ang naka-pipe na sa pipeline.
1: Ang ato ang na-drill no na natay 9 groundwater stations
0: working na.
1: Oh, working na ni siya. So kani siya ato ang anticipate nga mo augment po no yung kung no dapat pila mo dayon ning ko anil ninyo. Okay, sa karon 60% mo na tong utilization kani mo ginakuan nakita nga ang ayuda
0: 60% sa wells alone.
1: 60% ang yang utilization meaning ang ato ang well karon dili pa 24 hours gita pandar. Tapa lang sa 12 to 16 hours ang ato ang utilization pa. So o na ito nakita nga kung mo direct hit yun na ipikto sa ito ang surface and spring water ang atong pumping station ina-anticipate na mo 24 hours na mo ang operation.
0: Kurenda?
2: Yes. Engineer, ato lang ma gusto i-project as of now, no? Na-mention mo, may mga pipila ka preparasyon. Speaking of tree planting activity, engineer, given nga naga sige mag-ulan karon epekto sa mga bagyo no sa low pressure area kanang abli ba ang MKWD sa pagdawat gihapon sa mga kadtong mga gusto mo tanom tungod kay this is a long term preparation kung watershed ang ato ang tan-awon engineer.
1: Yes ma'am, na open kay ta sing ano labi na sa amuang mga areas although taganda-daga naman nung natanom siguro epekto pud sa kuno mayo nga ito ang watershed karon sa Saging River tungod po sa dagan-dagan at agnatanom. No, gina-invite po niya po na mo. Napagya po may invitation sa regarding ng tree planting. No, kaya napan may mga areas nga sabi na itong naigo sa landslide o itong earthquake sa una. Nga minus pa ang pagtubo sa mga kahoy. No, katong nga portion na need po na mo nga na po is participation o ayuda ikan sa gawas no na magtanom sa area na mo.
2: Yes engineer no kamo ang magdetermine sa species nga itanom engineer nga muhaom sa watershed and kamo ba yes, ang mo provide
1: yes ma'am kay based mo ang experience no sa kuan na magoy endemic sa unsa nga elevation sa area nga pwede ra mo tubo no na-identify na ito sa mga kahoy ang pwede mo tubo sa kanang elevation. So, kung once nga na ay replanting na din area, kabalupod mo yun sa mga kahoy lang dapat pwede na ito itanom.
2: Yes. Kung mudugay ang El Nino, Engineer Ramil, no? Kung na-projection mo abot og 8 months or

0: more nga ingon nila super El Nino ang status kung i-compare na itong mga niligad nga El Nino, unsay mga gitan-aw nato nga mga alternatibo nga pwedeng buhaton sa distrito para despite of sitwasyon God forbid nga mahitabo na, pero kung mahitabo, unsa ang mga preparasyon o mga advice po ninyo sa consumer?
1: So, sa part sa MKW Linam, ang ato ang among gina-prepare aray ang atong storage facilities na. So,
0: may rationing ba may tabo ang
1: ang rationing, mo siguro na isang kwad during sa filling time nato sa tanke in case nga need din nato nga mag-store ka para ma-release nato on sa oras nga need kayo, no? Ang among ginahimo na is earlier ta mag-filling, so na siguro maapektuhan ng mga consumers regarding sa itong pag-filling time para lang ito the following day na tayo mapa-distribute ka na mo nakita una. Then, kaduha, katong ano, operation sa 24 hours operation sa ito ang pumping station. And ang rationing siguro through water truck, kato na lang yung mga portions po nga lagi o nagi kayo nga dikit kayo nga madistribute sa itong system.
2: Tsaba yung mga ilo, engineer?
0: Ner, pati ang iro nag-appeal siya og
2: reklamo ng imong iro.
0: Reklamo siya sa interview nato.
1: Okay.
2: Yeah, lagi
1: na siguro.
0: Engineer, ang mga subdivisions, engineer, as of now daghan matag subdivisions labi na sa Kidapawan, no? Naana ba yung mga areas nga identified yung as of now bisag wa pay El Nino pero naglisod ta sa supply?
1: Ang nakita na mo ng area is sa start no sa Amas dali ginamatikan yung atbang sa Capitol dako umpo ng subdivision, no? Isa na sa mo nakita nga dili 24 hours ng supply. Pero diri sa mga kuan and so far, no, salamat lang po ta nga napay ulan, nag-ulat po siya nga dili lang ingon nga minor nga ulan, aga nang dali lang ulan. Nagkatabang-tabang po siya nga kahit ay problema sa water supply.
2: Mm-hmm. Engineer, wala naman tayo oras pero nakuha doha ka pangutan ha. Una, daghan og mga observers sa ilabi na katong mga dugay na doon sa Kidapawan nagpuyo nga nalahi nagyud ang quality sa tubig sa Kidapawan City karon. Kay dati maligo ka, lami ka iligo kay bugnaw daw kuno kaayo, pero karon nawala atong pagkabugnaw sa tubig sa Kidapawan City. Second observation na engineer, hugaw na kuno ang mga linya sa ato ang mga pipes, hugaw ang mga tubig nga nagawa sa ilahang gripo. Unsay comment ni Manny?
1: Sa kana siguro nga aspect sir is kato siguro sa itong groundwater na, pero initially naka-implement naman itong mga filters na to, filtration plant for groundwater, no? Kay since sa itong groundwater is takotas man gulog content sa kwan ba na high level sa iron and manganese, no? Mostly basta groundwater, pero nani siya sa level nga pwede siya maitaw sa Philippine National Standard for Drinking Water. Kana lang mabaguan ta kay tagud sa ikuan iron nga maamoy nimo, but amo na ning na-address, no? We have already constructed for filtration facility sa atong mga linya. Kanita na may mabutangan na muna kaya nagsugod naman ta sa ito ang implementation sa project.
2: What about arsenic content engineer? Because sometime in the late 80s doon ay usa ka scientist
0: Japanese scientist, yeah. And the person Hiromi
2: nga naka-discover siya nga grabe ang arsenic concentration among the rivers sa gikan sa Mount Apo. Water supply from Mount Apo.
1: Yes, so regarding sa ana sir, before na to na kuha ang isa ka source, no, nagpa-testing yun ta. So in so far, yung tankol ta nga walay arsenic.
0: So arsenic free ta, engineer?
1: Wala priyo. Wala tayo na nga total, hindi po ta pwede nga ikuha na to na ipasulod nga may nga content.
2: Totally free, engineer?
1: Free, yes.
2: Anyway.
0: Yes, engineer, una tanto buhian si engineer although nagkapupos na atong panahon kaubang dos. Gusto natong ikumpirma directly gikan sa person in authority being the assistant
2: manager.
0: Manager engineer, no. Ingon niya, dili ba daw under na sa kuan sa VI Group Company ang MKWD pangutana ni nga mas maayo sa imo magikan engineer. Mm. Dili ba daw under na or naaday socio with Prime Water?
1: Ah, wala na, wala na ang nang kuan, no, wala na sa ingana nga aspect yung operation na lang sa wala na nang aspect kung naay ginagpano private company.
2: Or, remember ako na tay guest diri nga nag-ingon nga partner daw with the
0: Prime Water daw. Kining nang utana si Phoenix. Wala. So at least assured.
1: Only water district na.
0: So GOCC siya gihapon ang status engineer.
1: GOCC government under LUA.
2: Under LUA. Okay. Ayaw gyud ning i-surrender engineer kay Luoy Kaita.
1: Yes.
0: Yes. No to privatization.
1: No privatization gyud ang pati empleyado ni mo ginagawa.
0: Yes. Salamat
1: kita na mo sa uban nga water district na kay lang kay Intang.
0: Yeah, the likes of Cagayan ug uban pa no, Negros. Nga nag-suffer yun, gusto mo balik, human nga nahulog, o nahimong prime under sa prime water. Mm-hmm. Pero di na sila makabalik. Mm-hmm. That's why, salamat yun, engineer, sa mga lessons learned nga unta mabarugan ng MKWD management staff o sa katawan, nga dili yun ma-privatize taon ang ato ang water source.
2: Okay, engineer, salamat. Hinaut, you will extend a similar courtesies next time.
0: Salamat, Engineer Ramil. Yeah.
1: Inform lang ako, ma'am, no, natay nag-irlock ato ang supply line sa Makilala. So, may mga karon areas nga nag-uno water. Pero, naman nung tayo supply, no? Kato lang nag-irlock ang supply nato sa mga linya.
2: Di mo siguha sa pipes.
1: Mga no-water nga nagkuhan.
0: Mga pila po.
1: Karoon lang, pa-monitor lang na mo karoon. Basi maka-supply na to karoon.
2: Unsa nga areas ang affected, engineer? O pila ka oras niya? Unsa nga areas ang directly affected? Ang pila ka oras?
1: Na naman itong 1 to 1 hour siguro, 1 to 2 hours establish na ang supply.
2: Okay. Lahang salamat pag-usap, engineer. Mautuanting yes. Mug ni Engineer Condes, ang assistant manager sa MKWD.
0: So, water is life, kaubang Romy. O siyempre, ginapasalamatan nato nga unta mahimong maigmat yun ang katawhan labi na sa isgutanan sa privatization. No? So, wala naman tayo oras. Kini ang inyong tinig 40, nagaingon, maayong adlaw.
2: Aha. Tinig dos, Romy Luzon, nagaingon na dagang salamat siyang pakiguban ka na mo ng hinaut kami nga sa unta sa tanang higayon. Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita sa tuang programa. O ayaw maghawa. Kaya musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
3: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, kasweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o si uwi, yung gihampol dito, pagkatod-tod ato, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
7: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Ang oras, ganap na ang alas 7:11 na.
8: Time checks brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday at 30 huling araw sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental.
8: Headlines.
10: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita.
8: Headlines.
10: Isang patay, isang sugatan matapos sa pagbabarili ng dalawang ostad sa SJE Barm sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao kahapon.
8: Headlines.
10: Samantala, dalawa patay, dalawa naman ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Midsayap, Cotabato.
8: Headlines.
10: Wi-Fi installer na sa sideline sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa Midsayap, Cotabato.
8: Headlines.
10: Dahil sa matinding tensyon na dulot ng presensya ng mga armadong grupo sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, maraming bilan ng mga residente lumikas.
8: Headlines.
10: At samantala, mga magsasaka ng Tarragona sumailalim sa entrepreneurship at marketing training.
8: Headlines.
10: 30 magsasaka sa Baganga, hinasa naman sa pag-propose at pagninegosyo ng produktong niyog.
8: Headlines.
10: Isa pang sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa Aluran, Misamis Occidental. Ambulansya ginamit sa pagtransport ng mga smuggled cigarettes sa naharang sa isang checkpoint sa Lanao del Norte. Detalye ng mga balita susunod na.
11: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
12: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
11: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
2: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
3: Ganap ng alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Isang ustad sang nasawi samantalang sugatan naman ang kasama nito matapos sila'y pagbabarilin habang nakatayo lamang sa Provincial Road ng Barangay Ulandang Barangay Ulandang sa Nabalawag Special Geographic Area na dating sakop ng Midsaya at Cotabato. Nakilalang nasawi si Ustad sa Ebrahim Sanday Madidis na mas kilala bilang Bapa Bla Imam ng Masjid Sharif Pa'awliya. Samantala kasalukuyan namang nasa masilang kondisyon ang kanyang kasamang si Ustad sa Salindab Madidis alias sa Boy Barong sa ginawang investigasyon ng mga otoridad habang nag-uusap lamang ang dalawa sa tabi ng Provincial Road nang biglang dumating ang hindi nakilala mga armado mga sospek at pinagbabaril ang mga ito. Matapos ang naturang insidente agad ding tumakas sa mga sospek samantala dahil naman sa matinding tama ng bala na tinamo ni Ustad sa Ibrahim. Agad itong binawian ng buhay at ngayon ay nasa malubhang kalagay naman si Ustad sa Salindab. Nagpapatuloy pa ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa mga salarin at patuloy din ang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng naturang krimen. Samantala, sa Midsaib, Cotabato naman, dahil sa salpukan ng dalawang motorsiklo, dalawang iniulat na nasawi at dalawa naman ang malubhang nasugatan. Naganap ang naturang insidente alas o kahapon ng madaling araw sa Quezon Avenue ng National Highway Barangay Poblasyon 1, Midsaib, Cotabato. Ayon sa Midsaib PNP, ang nasawing si Mark Nathaniel Jardelisa, 21 years old, isang binata na taga Barangay Upper Glad 1, Midsaib, Cotabato, ay siyang nagmaneho ng Honda Click 150 motorcycle. Idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, ang pasahero naman ng isang Mio 125 na si alias Ana, 17 anyos, estudyante naman ng Alameda, Cotabato, ay idineklara ding dead on arrival ng kanyang attending physician. Nabatid na nagsalpukan ang minamanehong motorsiklo ni Mark at ang sinasakyang motorsiklo naman ni Ana. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang kaangkas ni Mark ng Honda Click motorcycle na si alias Loren na taga Barangay Agriculture Midsaib, Cotabato at ang driver naman ng Mio 125 na si John Michael Dalmasio Galugdan, 18 anyos, isa ring binata. Nabatid na tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang direksyon at pag-asapit sa tapat ng Tasty Bake Shop dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng Honda Click na minamaneho ni Mark ay sumalpok ito sa likurang bahagi ng naturang Mio motorcycle. Agad namang rumispondi ang mga tawahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isunugod sa Amado Diaz sa Provincial Foundation Hospital ang naturang mga biktima. Alas 7:20 ng oras, samantala sa ibang mga balita, naaresto naman ng mga otoridad ang isang Wi-Fi installer na nagsa-sideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Alauna 30 ng alauna 30 ng hapon ang ikinasa kahapon ng operasyon sa Sitio Upper San Mateo, Barangay San Mateo na nagresulta sa pagkakaaresto ng naturang Wi-Fi installer na si alias Anthony, 25 years old, na binata taga Purok 3, Barangay Lower Glad, Bisaya. Ayon kay Aliosan Chief of Police sa Police Major Jennifer Amutan, na ikinasa nila ang naturang operasyon sa Sitio Upper San Mateo dahil na rin sa o matapos na kumpirma na ang naturang suspect ay sangkot nga sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon ay nakapiit na sa detention facility ng Aliosan PNP ang suspect at naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Cotabato City, sinunog naman ng mga otoridad ang mga na kumpiskang smuggled cigarettes na mayroong malaking halaga batay naman sa court order na inilabas ng RTC Branch 27 sa Cotabato City sa ilalim ng Republic Act 10643 o paglabag sa tobacco law ay sinunog ang naturang nasa 110 boxes na naglalaman ng Molton Menthol cigarettes sa Purok Hidaya Dam Site, Barangay Poblasyon na 9 sa Cotabato City. Samantala, nanatili namang nakapiit sa detention facility ang dalawang nakuhanang mga suspect na sina Hamid Manday at Farahuddin Manday at sinasabing guilty sa pagkupuslit ng naturang mga kontrabando. Matatandaan na Agosto 18 nang maaresto ang naturang mga suspect na mga tauhan ng 6th Marine Rifle Battalion, Philippine Navy at ng Philippine Marine sa Diversion Road ng Poblasyon 8 sa naturang lungsod na sakay ng wing van na agad namang na-turn over sa Bureau of Customs. Alas 7.22 na ang oras. Samantala, sa ibang mga balita, lumikas naman ang maraming bilang ng mga residente sa Sarif Aguac, Maguindanao del Sur dahil sa tensyon sa takot na maganap ang bakbakan dahil na rin sa nagpang-abot ang mga magkalabang armadong grupo. Nagmula ang mga lumikas na mga residente sa Sitio Mungkas at Sitio Kuta. Nang ang Barangay Malingaw, Sarif Aguac, Maguindanao del Sur, pinawi naman ni Vice Mayor Dato Uping Ampatuan Jr. ang takot ng mga residente na kumalat sa social media. Ayon sa kanya, wala umanong naganap na bakbakan sa pagitan ng mga magkalabang armadong grupo. Lumikas sa mga residente dahil sa takot na baka sila'y maipit kung sakaling magkabakbakan ang mga ito. Ganap ng alas 7.23 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Lanao del Norte, aabot naman sa 1.8 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa isang checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Barsarville o Bansaville ng Kapatagan Lanao del Norte. Naharang ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang ambulansya na bibiyahe mula Sultanaga di Mapuro patungo sana ng Kapatagan. Tumanggap ng report ang mga tauhan ng Provincial Mobile Force Company na may dadaang isang checkpoint na may mga kargang smuggled cigarettes. Nang dumaan ito ay kaagad na kanilang pinara at dito tumambad sa kanila ang kahon-kahong mga smuggled cigarettes, kabilang na ang nasa 22 cases ng New Far Red cigarettes at 5 master cases ng naturang smuggled cigarettes. Naaresto naman ang 2 mga suspect, ang driver at ang pahinantin nito na taga Purok 8, Poblasyon na Sultanaga, Dimapuro, Lanao del Norte, kung saan ayon naman kay PNP 10 Regional Director Police Brigadier General Nestor Police Brigadier General Nestora Babagay Jr. na mas paigtingin pa ng PNP ang kanilang kampanya laban sa smuggled cigarettes. Samantala, balita mula sa Aluran, naaresto naman ang mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Nasa linya si Renz Sumalinog.
4: Estado ang usa ka 45 anyos nga driver ato sa gipaygayon drug bypass operation sa kapulisan dito sa barangay Lubugon, Aluran, Misamis Occidental, September 29, 2026. Gila ang suspek nga si alias Ugoy, usa ka driver residente sa nasampit nga barangay. Giklasifikar siya sa kapulisan isip street individual. Recover gikan kaniya ang 7 ka putos nga gito ang shabu nga may gibugaton nga mukabat usa ka gramo. Mao gibanaban ang kantidad nga 6,800 ka pesos. Nakuha usab ang bypass money ug uban pang mga gamit. Matod pa, ipangunahan ang maong operasyon sa Aluran Municipal Police Station. Matod pa, kauban ang PDEO o ang PIU sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Kauban usab ang 1st PMFC o ang 10 o 2nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Giko din usab kini sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Anana sa kusodiya sa kapulisan ang maong suspek sa Aluran Municipal Police Station. Samtang ipagayon ang tukmang disposisyon, gagawin kaso ipasaka batok sa maong suspetsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Alas 7 Balita.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
8: Panagi kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan, kaya naman puod, siya plus anak ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki capsule.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oy?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?

Ganap na ng alas 7:29 ng oras. Dagdaga ng mga balita mula sa Davao City. Nakamarka ng nakapagtala ng makasaysayang marka ang Davao area sa produktong agrikultura sa merkado sa China matapos nakapag-generate ng inisyal na 3.41 billion pesos sa mga binibintang mga agricultural product na nagbigay ng oportunidad sa negosyo para sa 23rd China Asian Expo. Nabatid na September 17 hanggang September 21 isinagawa ang naturang aktividad sa Nanning International Convention and Exhibition Center. Ang naturang limang araw na expo ay nagdala ng anim na agribusiness enterprises mula sa Davao Region na nagpapakita naman nagpapakilala ng iba't ibang mga agricultural product mula sa naturang rehiyon. Mula sa Prescott frozen na mga durian, Cavendish na saging hanggang sa banana chips, processed na durian at mga produktong mangga, mga produktong base naman sa saging at uling mula sa niyog. Sa initial na report, nakapagbenta ang mga partisipanteng negosyante ng nasa 1.54 million pesos sa retail. Samantalang 32.13 million pesos naman para sa book na mga naibenta nito at nasa 3.38 billion pesos na ibinibenta at binili ng mga negosyante doon na nagdala ng kabuang 3.41 o nakapagtala ng 3.41 billion pesos na inisyal na naibenta at nabigyan ng oportunidad ang mga negosyo sa naturang banyo.

0: Binabtang alas 7.32 na balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Sumailalim sa Market and Enterprise Development o MAED Training ang mga miyembro na ugnay ng mga magsasakang lumad ng trase sa Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. Pinangunahan ito ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASA at Davao Region na nagkatuon sa entrepreneurship, basic marketing at negotiation skills. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nadagdagan ang kalaman ng mga magsasaka sa paghahanap ng mga oportunidad sa merkado at kung paano mas mapapalago ang kanilang mga agri-enterprise. Tinalakay rin ang mga epektibong estratehiya sa marketing at pagpagnegosasyon upang matulungan ang mga magsasaka na gawing mas malaking oportunidad sa kabuhayan ang kanilang mga produkto. Samantala, sumailalim sa 5 araw na pagsasanay ang 30 magsasaka ng niyog mula sa Baganga, Davao Oriental para matutunan ang pagproseso at paggawa ng mga value-added coconut products. Isinagawa ng ATI Davao Region ang training on coconut products and byproducts batch 2 sa barangay Lampahon. Kabilang sa mga kalahok ang mga miyembro ng Agroforestry Farmers Producers Cooperative o AFPC. Tinalakay sa pagsasanay ang mga oportunidad sa negosyo gamit ang niyog, kabilang ang pagproseso, food safety at sanitation, packaging at labeling, costing at marketing ng mga produkto mula sa niyog. Layunin ang programa na madagdagan ang kalaman at kasanayan ng mga magsasaka upang mapalawak ang kanilang mga produkto, makahanap ng mas maraming merkado at magkaroon ng dagdag na kita at mas napapanatiling kabuhayan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7.34 ng oras, samantala dagdag na ng mga balita.

Nakibahagi naman ang provincial government sa local disaster risk reduction and management planning training of facilitator na itinagoy naman ng Pulumulok, South Cotabato, kung saan pinangunahan ni Office of Civil Defense Administrator Harold Cabreros. Kagapay naman ng FO12 Regional Director Rodrigo Susminia upang may isakatuparan ng hangarin na mapaigting ang kakayahan ng LGU sa pagsusulo ng kaligtasan at pag-iwas sa panganib at pinsala sa panahon ng sakuna at kalamidad. Nakiisa din na si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kawunin na nagmula sa tanggapan ng Kapitolyo na nanguna sa implementasyon ng programang tumitiyak sa seguridad ng lalawigan. Samantala, naghayag naman ang kanyang buong suporta si RDC Chair at Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa isinagawang Halal Summit 2026 na pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos na isinagawa kahapon sa General Santos City. Sa mensahe ni Governor Mendoza na binasa naman ni Member of Parliament at SGA Barm Administrator Kelly Antao, ang pamantayan at sertifikasyon ay mahalagang usapin sa kalidad ng lokal na produkto na ibinibenta sa merkado sa temang Halal and Soxargen, Harmonizing Standard and Evaluating the Integrity. Binigyang diin ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor tungo sa isang halal ready na rehiyon at mas maraming oportunidad para sa lokal na negosyo at produkto. Sa mga balitang pambansa,

kinan sila ng Senate Impeachment Court. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na ito, September 30, sa inilabas na advisory na pirmado ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog. Isasagawa lamang ito sa araw ng Huwebes, Oktubre 1, alas 10 ng umaga. Sinabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na ang trial ay aggressively ahead of schedule. Dagdag pa nito na ang pagpapaliban ay isang uri ng strategic procedural pause na itinalaga para magkaroon ng klaro sa magkabilang panel at makapaghanda sila ng sa buong maraton na sesyon mula October 1 hanggang 15. Kahapon sa pagpapatuloy ng impeachment trial kung saan humarap naman si Davao City Mayor Sebastian Barti Duterte. Kung saan inamin ito na hindi niya alam ang Juncor Industry Incorporated ay isa sa mga negosyanteng idiniklarang pag-aari ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pag-arap sa ika-31 araw ng impeachment trial, sinabi ni Mayor Baste na idiniklara bilang hostile witness na nalaman lamang niya ang kaugnayan ng Vice President sa Juncor habang sinusubaybayan niya ang impeachment proceeding. Anya, walang nakasaad sa mga dokumentong isinumiti ng Juncor sa Davao City Government ang pangalan ng Vice Presidente bilang stockholder o may-ari ng kumpanya. Inamin ng alkalde na bilang head of procurement entity, siya ang may pinal na pananagutan sa mga usaping procurement kabilang na pagbibigay ng otoridad sa iba pang mga opisyal upang lumagda sa mga kontrata para sa kanyang tanggapan. Gayunman, sinabi niyang wala siyang kaalaman na sa nakasaada sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng kanyang kapatid. Na isa itong stockholder ng Juncor na nakakuha naman ng kontrata sa pamahalaang lungsod.

Samantala, tinanggihan ni Manong International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte oblagihin ang paglalagay ng expert verification report sa open source at user-generated evidence na isinumiti sa tribunal. Hiling ng defense team na amendahan ang e-court protocol ng ICC at magdagdag ng expert verification sa isang particular na metadata field ang electronic discovery system ng registry ng korte. Sa pitong pahinang desisyon na may petsang September 27, sinabi ng Trial Chamber 3 na maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang pagkaantala sa pagsusumiti ng o sa pagsisimula ng paglilitis dahil sa dami ng ebidensya kinakailangang suriin. Ayon sa Chamber, matutugunan naman ang layunin ng depensa sa pamamagitan ng umiiral na proseso kung saan maaaring kwestiyonin ng mga partido ang admissibility o iba pang pamantayan ng ebidensya sa oras na isumiti ito o agad na matapos matukoy ang issue. Nakatakdang magsimula sa Nobyembre 30 ang paglilitis sa dating Pangulo sa ICC. Sa pinakahuling balitang pambansa, hindi maaring pilitin si Vice President Sara Duterte na maghain ng tugon sa kahilingan ng prosecution panel aminin ang mahigit sa 100 bank record na iniugnay sa kanya sa nagpapatuloy ng impeachment trial sa Senate Court. Ito naman ang pasya ng impeachment court ayon kay Senate President o ayon kay Presiding Officer Chis Escudero. Iginit niya na may karapatan ng Vice Presidente laban sa self-incrimination na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Nauna rito ay iminungkahi ng prosecution panel sa pamamagitan ni prosecutor at Akbayan Partylist Representative Chil Jocno. Magkaroon ng istipulasyon o kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig kung saan nakilalanin ng depensa na tunay ang mga bank record mula sa ilang bangko. Ayon sa prosecution, na makakatulong daw ito upang hindi iharap ang isa o 10 hanggang 20 testigo at mapabilis ang paglilitis. Paliwanag ni Diokno, hindi pagtugon ng depensa sa kahilingan para sa admission ay maaaring makapagbigay kahulugan bilang pagtanggap sa hinihiling ng prosecution. Gayunman, tinutulan ito ng defense panel at iginiit ang naturang kahilingan ay may kinalaman sa burden of proof na dapat patunayan ng mga nag-aakusa. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, abala ngayon ang bansang Qatar sa pag-aayos para sa pag-uusap sa pagitan ng Iran at ng Amerika para mamagitan at matigil na ang giyera. Ayon kay Qatari Foreign Minister Spokesperson na Majid Al-Ansari na hindi maitatanggi maraming mga naapektuhan sa naturang giyera. Inihalimbawa nito na lubos apektado ang energy supply, food security, industry at global supply chains. Malagaan niya ang mga opisyal ng Iran na gumawa agad ng desisyon na para mailayo ang mga bansa mula sa giyera. Siniguro naman ito na gumagawa ng hakbang ang Qatar para makatulong at magkaroon ng diplomatic resolution para maibalik ang freedom of navigation sa Strait of Hormuz kung saan 20% ng supply ng langis ang dumadaan sa naturang lugar. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Makakatipid daw ng nasa 11 pesos ang isang karaniwang household sa ilalim ng panukalang batas na naglalayong alisin ang non-technical system loss sa singil sa kuryente. Sa interpelasyon ni Senate President Erwin Gatchalian sa sponsor ng Senate Bill No. 2486, ang System Loss Charge Removal Act ni Senador Erwin Tulfo, nakabatay daw sa pagtitipid at tinatayang konsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Samantala, ang non-technical system loss ay nagmumula umano sa mga insidente gaya ng electricity theft, meter tampering at paggamit ng jumper. Ito ang uri ng system loss na nais namang alisin sa panukala upang hindi maipasa sa mga consumer ang kaukulang gastos. Nasa 11 pesos kada buwan daw ang tinatayang bawas sa bill ng isang ordinaryong pamilya mula lamang sa non-technical system loss, hindi pa kasama ang epekto ng pagtanggal sa value-added tax. Samantala, sa balitang sports, hindi hinayaan ni Paul Volter, AJ Obiana na mabukya sa gold medal ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan. Inangkin ng world number 11 rank ang gold sa pagtatala ng bagong Asia record na 5.91 meters para talunin sina Chinese Betiao Ji at Li Xingyang na pariyong 5.70 meters lamang ang nakayanan para sa silver at bronze medal ayon sa pagkakasunod. Ito ang ikatlong gintong medalya ng Team Philippines sa Aichi Nagoya Asia matapos ang naunang dalawang gintong medalya nila gymnasta Carlos Yulo sa men's floor exercise at vault event. Nagdagdag ng silver sina Nelly J. Salon, Jane Marie Sukalet at Abigail Sinugbuhan matapos naman ang 8-15-4-15 na pagkatalo kina Nguyen T. Can Lee, T. Lee T. Hong Lien at Nguyen T. Tu Trang ng Vietnam sa Sipak Takraw Women's Doubles Final. Ito ang highest finish ng bansa sa Sipak Takraw event na idinagdag sa Asian Games noong 1990. Nagambag ng bronze si Pilam middle distance runner Victoria Busungan sa women's 800 meter run sa kanyang mabilis na 2:05.34. Wagi rin na ng bronze si surfer Jward Alceso sa kanyang 11.64 point laban sa teammate Tubi Espijon sa isang All-Filipino match sa men's shortboard event. May tatlong gold ngayon ng Pilipinas sa Asia bukod pa sa tatlong silver at 12 bronze medal. At sa inyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ng umaga po ng Wednesday at 30 huling araw sa buwan po ng September 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbi Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
3: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaani mong lawas. Inagin mo yung sington ka, lami lang mong lawas.
4: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
3: Katulo. Buntag, untung hapon. Gutungan ko, kapila pong kaon na kung ayun nun.
4: Kapi nga...
3: Coffeeyaki, 7-in-1.
2: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy! Imperial Apl-

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.